0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιον, τα λιώψε ρίτου αβιό λαϊόχαλ, γιον σόπεμπι, γιον μήνα χαμνή, δεν γαμπούγλου μπάχτη δε κουβουσέ λιβιτου τουμπά. Μπά γιγνή, του μπάτσε κανά, μην γυσούμπου αιλιγκέι, γιου εσπέχτη δε κουβουσέ λιβιτου τουμπά. Μπορκούνα τη λιγκέ γιοιέ, τα μπάχ αψάντ δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ να κουίν κουντεγκέ, με μπρε πίρ χαμνή φοφέ, να νι τάχαου, νι αμ, τα βακυρόνιο. Λολινάκ τερεούλ μου του μπάτσε κανά, μη βίλ, yani taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj bu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misak mi adi jaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani Toubaba. Misak mi adi jaayi xayri ma nabaat.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
4: Map Matna Bay Tibrew.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP.
4: Map Matna Bay Tibrew.
5: Alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko nit bu rombe ab dom da koy sukkal
6: denga walam jaay di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki beto
7: nga xi tukkal ken duko per ngalal mboccor
5: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la.
5: Wolof Njay neena jeunu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom.
8: Wolof da wax ne ku fay say bop ray say non.
9: Wolof Njay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal.
10: Bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar.
11: Ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xosal woñ bi
12: la bar wol nampu boy bajant
13: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu.
14: Wolof Njay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalutum bana
16: lu dee bu nebee xeeñ buñ ko suulut.
17: Wolof Njay neena luy naaw moo neex a sànni.
18: Wolof Njay neena suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy gën daan ngay ree.
19: Wolof de dafay wax bopp budul jégg ndigal nag kenn munu caa dem barke.
0: Njaay dafa wax ni wure kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ.
3: Wolof Njaay neena ñu mën a kott amuñu baam.
5: Wolof Njaay neena boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk.
4: Wolof Njaay neena.
7: Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Mbokki julli di mbokki talibe ñu leen nuyu baax te di leen ziare di jiitati meebeeg ziar bi Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké Khalife Général de Mourid di ko ñaanal di ñaan njabot Cheikh Ahmed Bamba Khadimul Rasoul yëpp di nuyu Serigne Khalid Mbacké Ibnu Mam Thierno Ibrahima Mbacké Khalifa Daru Mokti nuyu Serigne Mamour Mbacké Serigne Mahamadou Mourda di ziare baax Serigne Takku Mbacké Serigne Mahamadou Mourda. Maa ngi nuyu Serigne Assane Kadio Touba di liggéey soxna Mame Fatou Sarang fii ci kër Serigne Touba Serigne Takku di nuyu baax soxna Mame Paul Sylla foofu ci kër Serigne Mourda. Mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di waxee wolof ngeen baaxu ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Sall nuyu beeg ziar buñ jiitalee jëw nu kër gi Serigne Cheikh Omar nuyu Serigne Pape Serigne Mbaye demel ne nuyu nañu ñëpp ñu jël mbokk mi joxe kàddu tey gi. Salaamaaleykum. Aleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Abdoulaye Sall ñu naan. Tur ak fooy wootee. Di nuyu maa ngi wootee fii ci Oumou Koura Saliou Bob. Sëñ Saliou bisimilah. Waaw maa ngi nuyu auditeurs yeeg auditeurs ñëpp ak ñëpp yëpp du bind rek naa ne nuyu jël Cheikh Cheikh a baax a baax. Di ndokkee ñëpp ci weer teddu yi. Wolof Njaay dafa wax ni teelu ngoot du maye wooy ku bëgg sa ngërëm wuti ko. Teelu ngoot du maye wooy ku bëgg sa ngërëm wuti ko. Loolu wolof ko wax. Jërëjëf. Jërëjëf si yaa ñëpp. Jërëjëf ñu ngi koy sant Serigne Saliou Bob di woote fii ci Oumoul Khoura nuyu waa Oumoul Khoura yëpp. Fasiyene ànd ak yéen ci rajo UCAP FM 103.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndam ñu jël mbokk mi Salaam alaykum.
20: Salaam alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Bëggoon na nga tégaat ñu baat bi. Dama ko def
0: ci jëg. Dafa wax ni jëlu ngot du may woy. Ku bëgg su ngeerum wuti ko. Jëlu ngot.
20: Jëlu
0: du may woy. Jëlu ngot.
7: Jëlu ngot.
0: May woy.
7: Jëlu ngot.
0: Du may woy. Ku bëgg su ngeerum wuti ko. Jëlu ngot. Du may woy. Ku bëgg su ngeerum wuti ko.
20: Ah wax na jërëjëf wa no ngi siaré Serigne Moustapha Mbacké borom ñu booji wa di siaré soxna Mam Boussa Mbacké Tamba dëng faté mukk borom jambar gi waye borom ñaan yu nangu yi borom magal gu neex gi wedd gi su ko ci man de li ma wax soxna ci wër la ko yok ko yekko te ko fa demi ni ma la wax dang ko man de wa ko joggé dëgg yalla ak xula hitala amna yokkati bu wër bo xamne xamna ko ci ñaan soxna ci te diine nasiha day la bir ci mbir mom xam ci la biré ñam ci tane wax leen ko loolu mom la abdul idi def mo ngi nuyu ci khalifa daru musli ne di nuyu señ omar diop am señ mo samaay di nuyu baykar daak baay ma ndjay ak baay bolé ñepp rek sax garafal mama dem taxo ñepp rek ñoo ngi leen di siar mo ngi sel ñi xer ak digeen and ak non bo ba legi ñu ngi faté mukk waaw man day ni ma joggé kaddu gi ba tay sax liwruma waay ni ma ko joggé moy li dal dafa wara gor gorlu ndax kaddu wi dafa ñim dikki dal mom leuntema waay nak ñoo ko mané joggé dal moy nit ku baax da fay wad gor gor lu bax rek ci lepp lo xamantene ba la ca mëna am way wax wu mëna am da ko jëf ba xamne jëf ci mo tax ñu mën ko ko askanale ci njambar mën ko ca kagn mën ko ca bak loola ak njambar rek koy mëna wat way waye mo koy mëna amale waye barna yo xam nit mënu ko am te jëf ko wala ko mëna am deug deug rek da ko da ko jëf bu ko jëfé nak ñu mën ko ko askanale waye boko joful nak ken dula man askane lo xamé wala kala kay askane askane rek kon ko xa man go manñ ko dulem nafa waye ci def lu baax ñepp xamné ni ci mom lu baax té la sax ba jox ko ñinga tek seen bat faaw nak ñu wax ko ko wala kulli ay mu ngi ñak ñoo ngi fiya ñepp wa assalamu alaykum rahmatullah
7: jërëjëf imam bi te gossas ñu ngi lay nuyu baax di nuyu wa gossas ñu dem jëli keneen 33 966 0909 salaamu alaykum
21: salaamu alaykum assalam
7: alaykum salaam
21: yobla
7: ñi ngi lay nuyu
21: ñi ngi jox baaxal
7: jerejeuf
21: ñi ngi imam bi mu gën legi parce que joxe baax bi ciar bi mo maro na gay yeb parce que am dañu ba defo defo le baax bi ci yobla bu leer le bo lafe dafa xone til ngot du maye way ku ko su ngorom mu diko manam ngot moy aw yes yeb mak mo ñu aw ngot
7: waaw
21: ah mo fekk ni mo tok nga ngaddu ko def ko yom mo mu dene
7: wa
21: bo degge ci xalla ndox la dama duma gërem mo def lu dara ngërem ci xalla dañ koy jënd ko bëgg mu gërem dañ koy def lu mu gërem wa waye aw mbokk mom jël ni gërem mo mom mom mu dal da gërem xalla wa lolu ba bi fi aw ngot moy aw yatu mak mo ngi ko ngot mo tax ñene wu sellu ngot do may way ko bu ci ngërem jënd ko
7: jërëjëf Serigne Mohamed Ansakho ci mbusso bi lay woté ñu dem jëli kenen radio IKP FM 33 966 0909 salaam aleykum
22: waalaykum salaam
7: akay Serigne Dame top ñu ngi lay nuyu
22: def la sall
7: jërëjëf top
22: yalla yalla may jamm
7: allahumma amin
22: ya nga sant ba tax am ya gëdë ma bëpp julli
7: ci yalla
22: mu ne tel ngot do ma yoy ku bëgg sa ngëram jënd ko
7: la ilaha illallah
22: dama yakane bobat mom mo mak yagna
7: yila makke bari na
22: man ne moko jek ne moy ko gise man moy ku beug bu ko ko deme ñu diko yoy bu baax ba bu toge ñu diko yoy bu jak na baña wex fekko fekko sele ngene ko teul aw ngot mo daanu de ci jele ndam de ku beug am ndam da nga fekk abo ñang mu tok nga defal ko ay tranga diko def ay tranga diko def bam am ker ma netele ko kenen netele ko kenen net nga am woon diw mo bax ceylim def defal nangam defal nangam defal nangam waye sa bu ofele def ak safan bu dudu nit ñew am nañu fayda yi nopi bo defal lu bax nak bo deddo ak bo fe nekké dañ ko netal mom faawu di netal mom
7: kenn ta ñu illa allah ci
22: ay bu fekké sama mbal la am nañu bax ñu bo wa nek na mom du ñu ko lan dañ sax ci xel yi rek way du ñu ko la ci lenni mu taal ku bëgg ñu dara wayal di la tag di la def di la wax wax ju rek sa def dang koy jëf donc jëf la am nit ñi wax ci bëgg wax ko ci bëgg wax xolé wax ci bam démé insha allah ma ngi ci ñi bokkal ci ñu cëpp wax mi taal la nga xé da nga di roj ba par da ma mu di way ko ñepp lay li ndax ñi ci ëpp wax lay mo ñi ci ëpp ñi def gënël ñi def perkab ñi def touba ma ngi xé ñi pro jamaka lañu fël bo
7: jërëjëf koku moy serigne dam top ci guy mbam lay woté ñu dem jëli keneen 33 976 0909 radio ikab fm kaddu bi bayiko ci dam salam alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: serigne ma serdio ma ngi nuyu wa touba té no mam cheikh
1: wa touba té no cheikh yépp ñu jaar rek dafa jox
7: jërëjëf
1: ñaan suñu kaddu fekk jam
7: hmm
1: dañ ñaan wa daara ko do ci mo ne man bi ci daayira bi non def bi ci daara ko do wa fala jure gi sax ci may dara ko seug wala jatte dara ko lepp ñu fa ñaan yalla ko yalla dara ci reew mi yeb ñu dem makka sunu karama lu ñu ñaan yalla ko yalla naw dañ dem ak jamm del ci jamm ci barke sayyida muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jere jeuf dem ko jeuful dara do ko deg jere jeuf ku ko mané bëgg deg ko rele da ngay jeuf dara lolu mu gatte ko ñew de am ñaka koy may kon nak li nga xamantene dal moy jariñ do adama moy ñak bo ñaxé ma noppé bo amé lo ñu xé nang ko ñoxé bo amé lo ñu xé nang ko jox kilifa ñi xamanteni mom nga doxal sa digënde sun borom ta wa taala muy jox sëriñ bi sa wati da ci ali jam nak ma ngi koy xara di xara baye ma ngay jaay sama yaay borom ba di ñaan yalla may ko xam ci té képp ko xamni xam nga ko ma nga bëgg xam sama yaay borom rek ñaan yi ko ñaan lepp yalla nako yalla nangu
7: ci barku amin amin
1: borom nit yi nga xam mo la yaaka ci mamor lay ko wër wëral ko bamu del ci wat ligéy ci barke serigne touba nana ak mom ci yépp nak ci touba baax ci yalla jërëjëf sall jërëjëf sall
7: jërëjëf serigne ma sayr diop touba tenu mam cheikh ñi ngi lay sant di nuyu wa touba tenu mam cheikh yépp bu ñu jëli keneen 33 976 0909 salam alaykum
2: wa alaykum salam
7: ak ay ku baax tu rek fay woté
2: ñam pa bé bé ma ngi ñu ko dem la sall
7: wa okay koku
2: ay sall
7: okay seigne kharim ñi ngi lay nuyu baax sall jërëjëf sall
2: jërëjëf sall wa jërëjëf gatt na waye ku jëgul dara do ko dégg wirlaw sab wirlaw sama gatt lol de ay ku jëf dara do ko dégg wa gatt la ay am ko am na solo waaw ñu ziar ke di ziar ci jëf ak ya non lol wotel na am fess parce que ma nga di jobu ci dara na
7: Ah waaw ken mam ci ñu lay dégg wa
2: ziaré wa rañu nit ziaré ma ngi bax ni ñu melni ba ci jaar fa ci jaar ba ma ngi bax ci wone émission yépp ma ngi ci yow waaw ñu di seen témi mom ala so lol ah ñu ñu ziaré ci tafé mbay ziaré wa rañu nit ni émission bi am solo lol dal am solo koy téw sa tab lu wodi ni koy téw waaw de ma ziar
7: jere jeuf ma nga lay ziar ba ma nga lay nuyu bu baax dina ziaré
2: waaw di ziar ba di ñaanal bo wajé bi
7: waaw
2: di ko ñaanal ma ñaanal sun bo bu yok bu baax
7: jere jeuf
2: waaw de ba ay télé dal du jakkalaw ni lol la li ñaanal jere jeuf ba
7: jërëjëf serigne kharim sall mom di woté ci touba sam touba umul khura ñu jëli keneen 33 976 0909 radio ikab fm salam alaykum
6: alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: ñing lay ziaré ba jay
6: waaw sall ñu lay ziaré cheikh abdou
7: jërëjëf jay wa touba
6: li jox nuyu wa touba ndial gep
7: jërëjëf
6: wa jox lu nuyu serigne mam bible serigne asman gay la jox nuyu serigne lamp jenn serigne sidi val mbouro bi ñu jox nuyu am awle suñu mam ci deru musté ah de jox ñu seen xef jom ak mom am be ñu ko ciaré ciaré ñep suñu yallu ciap ñep rek ñeen ñu ñuy soxna fatu mbeng waaw mu joxal mako jeen ñep rek waaw baat bi re suñu lu am solo la waaw wal nañu leral ñi xamni aw ngot mom du jënd ak tax ñuy wax
7: man day jënd la ko téwon jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax seigne ma ndjay ndjay ci touba ndiané di nuy baye bolé ndey mom di ko ziaré mok baye sey pré baye nuy kan borom gal gi dem jëli kenen 33 966 09 09 radio IKAM FM. Assalamu alaykum.
8: Assalamu alaykum.
7: Alaykum salam
8: seigne abdoullah ñi ngi lay ni
7: wa kay ndjay ñi ngi lay fay baax ñi wa ko
8: ziar
7: jerejeuf
8: naka touba
7: wa touba ñi ngi ci jamm di sante yalla
8: wa mbacké
7: ñi ngi ci jamm
8: ngi len nuy di len ziar
7: jerejeuf ndjay
8: kep ko yewo fofu rek ngi lay nuy di len ziar aw kon nak dama yaakar ne ci waxu legi bo dege ñaan door xam na legi da ngay deg ñaan diw door kat la xam nga door mom fami mujj rek du doon ndam
7: waaw
8: bor aw ngol ko aw ngot yoy yep ay wolof la yo xamne man na am café bu denk ak dañ koy tudde rek
7: aw ngol mom yag na ko
8: djabo ay door legi legi ñu door rek ñu fekk la ci sala wala ngay dox ñi dem door la door bo xamne ñu ci balay do may
7: door ko
8: amul ben ñariñ ñu ngi leen xara di ci bayu yu yere jëm
7: kok moy serigne tala ndjay ci kokki la doon wote ñi ngi nuy wa kokki yep ñu dem jëli keneen ba tay radio IKAM FM kaddu gi bayiko ci ndam assalamu alaykum ñi ngi lay nuyu
9: abdou sall
7: waaw
9: ara nga gium def ci prep tuwa um ko wa de tuwa taw ga
7: ta bax na jerejeuf
9: ay sall
7: jerejeuf ñi ngi lay sant ñu jëli keneen 33 966 09 09 radio IKAM FM assalamu alaykum koku reccina ñu jëlé kenen 33 966 09 09 assalamu alaykum
10: alaykum assalam
7: okay ñi ngi lay nuy baax seigne moussa
10: ah ñu ngi xaar ba de ñaw jamm ak xewal da ñaal bokki taal bi xiar sa bokki taal yi seigne ma yasin jaño gurlu ma daru mbak ak adam leng sama ni jay waaw di xal ko ngey ke bangay waaw mana dool day mom day wal na rek ni bala man am way ci dara da cey nango son ndax nit ki du nugu to son mun ta fexe ba genn ci genn bu ngoy genn ci nit ndax nit ki lu bokkal nit ñi mbaru muy defal nit ñi bu jëna ngo gëna gor gor rek bu soté ñaare am ci way ndax yalla moy def lepp lu am rek suñu borom ko def waye nak suñu borom ñu ñu bëggé jambar la yalla bëggé jambar ndax sey yalla di ñu man aji sa ngi dem ci bëgg dem ñepp ci bëgg dem sama waye nak ki gor gor ci jaamu yalla mo ci gënal yaaka gannaaw fu lu ko yaakaré da nga fay gor gor lu leen lu mëna doñ tam fa nga xamne fa lañu yaakaane fa lañu di yaa ngeen ni dik bo ci nexe dang ci gor gor ndax ngeen ni dik waye nak bu fekke da nga ca nek da na fi yogu yogi def ndank ndank nangu am yalla samba demba lolu mom yaxtu wala rek ndax lene nga deg ñaan diw dafa am bay nga xamna mom dañu mag ni ak am nit ak am nit am ni la ko ta am nit ak ci wana ko ko may wa sogo ya bay ya bay dem du ko bu bari nit ñi non ya na ñu yaa xé ci gor gor suñu bax ngir moy li am ngari ko fi deg ñu tag ko rek gor gor tax yalla yu jëfël ñepp waye jambar ya andal jambar allo yalla doli jam ma ngi xiyaré bokki taw di sama bol bu ala yi alfaram sa ak sonu qadir sa dam kam loka ak señ mam ñu wa salam
7: jerejeuf ñi ngi lay sante señ morsar ñi ngi wote fi ci pentu mbay wad ñu dem jëli keneen 103.5 radio IKB FM 33 976 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam wala ma jël keneen ma fatali wat len ki joxe baat bi limu wax
11: wala fu jaay dafa wax ni delu ngot du may woy ku bëgg sa ngeureum wuti ko teel ngot du maye way ku bëgg sa ngeureum wuti ko
7: li la joxe 33 976 0909 radio IKB FM ma ngi nuyu bax soxna mam ami mbacke dendey mom cheikh mohammedou mourtala mbacke nek fi ci touba bassin seigne mourtala assalamu alaykum
12: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: ñi ngi lay ziar bu baax rijal gay cheikh baye serigne
12: waaw seigne ibrahim
7: nawa tansir dar touba
12: ni nga wax
7: jere def
12: ay ma ngi daru minam de
7: nawa daru minamit
12: ñepp nga fi
7: jere def
12: wa da tansir ni ngi nuy ko dem rek ma ngi gis ko wa joge muy sant di geureum
7: ci yalla
12: la am solo la waaw ni dañuy wax tel ngot ni nan tal ngot way ngot dal ya do mo magela de
7: wa kay ba cheikh ngot wo ñuy wax aw jatt mom nuy bindo
12: aw ngot ya du reey reey lay doon rek ko xamantene day man na tap ndar man na mulu
7: xam nga dana mag ya di nday wax ya do xamne ñaari bop lay am danaka ñu tudde yott buntu wala yett yoy non yoy yott yu tuddu
12: aw ngot la
7: ah
12: wa mom la ko japp dal
7: ñom niñ ko dan doy lopp
12: ngot ya nay rek
7: ah
12: ya nay rek mom boko koku kefe newna nga fekk fa lan ko kefeul de
7: kon magni dañ dal ngannaayo
12: haaw
7: ci yalla
12: dafa am solo nak exeta ji jamonom ndax likoy waral moy jamono yi agressé lañ tollu da ngay gis ko day xop nit ci life bu moy def damay layfal koku mo ah moy do ma layfal la on koy baye nga xam li ngay wax ci mom nga xamne yow ci sa bop da ngay tal sa layf sax diko rayal ginaawam ngir bañ mu yaq sa bir elek
7: ah ba waxok man damay layf ni da ba xam nga damay layf
12: xaw ko
7: ah esay ma ngi layf en direct la di ngay wax ni mi jaj album bi yepp di wax
12: wa yow li ngay wax da war wet ci yow
7: okay li wax ma ngi
12: ko bop da won sa kaw nun noy dal ci kaw
7: mh yo ma yene
12: ko
7: mo duggere ñu dugg de
12: ki fe da won ta kaw ki fa neet ci ki ñaka xam muy ñi def won ne abdou tall ma ñor wax muy doon ak serigne bu doon defe tapale ba ñapp ko ñu defena yow yow ba kay def video ba wax ne du yow ku bax nga daal di tek say carte def yu bari wala lay woné wala nak sa micro am ag yow goko sax yow
7: waaw
12: jam na ko la tontol leral ko ba man mi ma jot ko jël ko tassara ko ci aduna yeb
7: ci yalla
12: waaw
7: siw de
12: da ma lol bo ci nekké
7: siw de mo mel non manam bu fekké da nga siw xam nga tuba mom bu ñu abdullah sall ñepp bi lañu gëna xam ci bari
12: da ngay gis ku ne bari da na yi abdullah sall bi wax xam gi ci radio bi
7: radio radio
12: bu déggé abdullah sall rek lol la daal wax
7: moto bi
12: keneen jël ko
7: moto bi ma xeyé ñow xamna ñu bari bayiwuñ sama xel sama nduyo bi way ma ngi présenté wu naan gën ci and sen book abdullah sall bu ikam té ñu ngom na bayiwuñ ko xel sax
12: wéddi na do ragal dina ci wala
7: ci yalla
12: lu mel non nak mo bari gis ko talu live am di yaq deru nit gis ko dalay xop ngir dib live kat ci yaq der ci lu wax ñu gëm ko ndax siwom ci bala nga wéddi ndax du man fama fayaw ag du man agu ba
7: ci lu wer
12: bu ko defé do lo lañuy ragal ba tax nak ñuy raal ginaaw wala ñuy tag nit tag go ak go ci seen xol waye bañ mu yaq seen gar amna ci ba ci ñi nga xamantene dañuy doon ay ñaan kat
13: taxaw ci di wayanti giew am ko dana len jox ta fek day am lu mu ragal te ñoo way joxu len giir yalla ndax day seen la meñu ñaaw la ragal am ci ñoo nak ñoom da ngay gis ku len fek ci giew jox len te lam len di jox xamu len sax way da deg seen la meñu rafet ak seenu mana defar ñu yakamti won ak gis diw mom mo ne ci giew bu ñu na ah wa xana ki diw moy deg ñina wa mu daan ko dox dox lu reuy kon nit ki yak dal ak yor saw ngot di doore ba ngeen ñu ragal la may da way wo way ba te bu amé doole joye diko wéy ba la xoso way wi fi dess nak day ñaaw lol ñaan dafa won na du la xoso de dara dut rafet way ki nga xamantene day rafetal di def lu rafet ak wax lu rafet ne ci giew am ko ko seen wa mu deg ko ne wa ko ko dulok diw wa ñene ko mom ak moy diw moy deg daari ag jox ko lam ko jox bu ko nexe jël micro boba sax wax na li tax ma jox ko bu ko deful itam ko ke mom bu genné aduna tam wayam rafet wo day dox di wey kon loolu modi way way wayu te lu ngot mom jëmut ben day gawa jeex te do mu ci sopp ko sax def jaan mat borom loy bopam
14: ba cheikh gay
13: aha
14: may na la keur ba cheikh kan donga
13: ay
14: do ngi do ko garo xat modé loko ko rek bo lako gi mam bo de ma nga daw radio IKP FM kaddu gi bayiko ci ndam assalam alaykum
15: wa alaykum assalam cheikh abdallah
14: wa kay baghdad de seigne
15: bay lay nuyu dil ziar
14: ana wa touba
15: ñi ngi fi di rafilu liggey bax bax
14: jerejeuf fala
15: damay damay bi den di fan yi wa tax cheikh abdallah damay gëjë joxe ba damay bidënt rek yaak jamba
14: né bidënt dama ko am jamm koy def
15: ba nga ni kilifi ci jotta jaar yëpp
14: dëgg la
15: di nuy sa équipe rédaction bu étape bi nga andal ci liggéey bi mu ni baat bi da melni ci ngott la jëm
14: ah
15: way ci am la ngott nekul aw yatt kété dé
14: ah
15: waaw ngott nekul aw yatt kété ndax baat bi yaat na ngott manam amna wén dal wo xam ci ni momi dañ koy woy ngott dal ma ngi nuy sam yi yi nga xamni ay mam ay samul ak jaykat yi nga xamni dañuy jaay dal ni ci all bi amna wén dal wo xamni dañ ko woy ngot dal yi nga xamni ni mam soko jënde manam ay deug ak lepp lu neexé ma nga fa jogi jall du mam du bëtt dal yi
14: momin ngot lañ koy wax
15: dal wo xamni dañ ko woy ngot jaykat dal yi ni ci all bi ci bari xamnañ
14: waaw
15: wa xamni la boko solé mom deug ak lepp mom da ngay jogi di jall di mam di dem ci yoon rek waye ngot mom cheikh abdallah nek na lo xamni da kon dal niñ ci mëna dégg moy cheikh abdallah addu gi mom ko fi né mom bay wala nga xamni di nga dégg lu neex di nga dégg lu nakare xana kay mom nit ñi da fay baña top rek waaw lu la wax mom da ngay bayyi wax bi jaar ci nobbi bayyi wax bi mu jaar ci nobbi da xamna nit ñi mom li ñuy wax lepp ci doomu adama so bëggee taxaw diko tontu wala ngay daga sene ñom da nga tardé waré ci bop mom dal kenn ku ne la nga nek nañ ci nek rek bo yoré sa projet wala nga tok sa sang wax lo xamni ni wala nga tut tourner yaakaari koku xamul wala déggula bis bo génné ndax amna ñoo xamni ni buñu génné buñu onto gatt ko nit ñi lay am ñoo buñu génné info ñu and ak gatt ko kon lepp nit di wax ak li ñuy def yaakaari nit ñi déggula dégg nañ la dañuy tok di la sétan rek ma ngi nuy wa baghdad de ak wa daru manan bay dal ci fofu ci xeyra njabotu baykat samukat ak njabot gi dekk ci frontier
14: seigne sidi
15: am daat mi ngi lay ñaanal yaana la yalla doli sutura
14: seigne sidi
15: waaw retour bi nga xamna kilife yi war nañ ci bayyi xel
14: ah kon baxna am retour jerejeuf ni nga lay sante seigne sidi ci colobane wala ci baghdad de ni nuyu wa baghdad de yeb di nuyu soxna mam bousso mbacke tamba mom seigne fallilu mbacke fi ci touba surra assalam alaykum
23: salam
14: ku bax tout rek fay wote
23: ah
14: ba cheikh jarafal ma ngi lay nuyu di nuyu wat tel mam cheikh touba yeb
23: ya baakha baakha baax di ñaanal bolem ko wat ci radio bi rek bay sar ñom ak ñep ak bolem ni nek ci baatu wolof yi on faati mbeng ñom faati mu o ziar ñoo ñep ndax kenn ku ci nek ya ngi wax lo xam ci wax deug del ci gëreum te yow ñalay gëreum sax man na am do leen xam moy baat bi di joxe rek xam nga man leleg na dugg ci ab wata wala saret nit ken nak man manam xawul ma xawul manam nit na koku de jangami du torkal wax ya wax de yalla da jara fal de jangami torkal te man xamiwuma waaw motax lu bax bo ci nekke dem tiane rek tax bo ci nekke mom ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen mom lu bax lañ ci xol buñu toll diko wax waaw dañu wax ni nayo fiet boya bu fekke ay nangay sam nak man nga sam man nga yow yenn yet wala buy wala xat waye nak sam ka su do maram bolo bob lol fiet kenn ku nek ak yex wang koy wang koy wang koy wiñe am naño xamni buñu ko feba talli bay wax ci nit duñu wax luñu xam day dekk turu du rek dal ni koku ri xamna xamna moma turondo yi da bari turondo yi da bari xam nga lolu dol ni ñu bari lay dal da ngay degg ci diw ko nit gëna gëna ci autour rek ñu degg dara ci kanen rek dal ni koku la xam kon ci lolu ñaan ci du jami borom kon moy deug kon no nga siaré jëmatu tek sa genn gep siaré mbolem ko xam fi yaangi teggu radio bi rek man yaay ko parti ak señ bay jaxate am ba ziaré baxa bax señ Moustapha Mbaye Sam sunu seri ziaré bax ñaan ak jërëjë
14: jërëjëf Serigne Cheikh Diarra Fall di wote ci Touba Tenu Mam Cheikh ma ngi nuyu wa Touba Tenu Mam Cheikh yépp di nuyu Serigne Moustapha Mbacké Mam Cheikh Abdoullah Hat Mbacké mi ngi fi ci Daru Minna salam aleikum prek fay wote
16: fan mbacké jow du wa soro
14: wa soro fan mbacké bañ radio bi nga dëndal tout
16: ay sa tiyag la siyar
14: wa wañ radio bi
16: ñu ñaanal fa ñu do wëg yaram
14: wañ radio bi nga dëndal tout
16: ah I'm going to go to the house. Bëgguñu gëw ta defoon tax lay def ñaanal na man day wax dëgg moom man moom duma gërum ko defu daal kaddu yo amna solo lool dama mën ta wax rek waye ngeen dañ koy saaf waaw dëgg yaa yaa yaa dafa xewal ak jamm guddu fan ak wër ak sey faam
14: jërëjëf Fat Mbacké Diow ñu ngi koy sant bu baax ñu dem jëli keneen radio IKB FM salaam aleekum
17: wa aleekum salaam
14: ñi ngi lay nuyu
17: sama pat mbeng Touba Guy Ziar
14: wa koy mbeng mang lay nuyu ni soxna amina soxna binte kasse ci mbacke
17: ay sall mang lay nuyu le ziar lu bari la ñaanal jamm ci diko fatte ci yow
14: jere jef
17: ni ñaanal waraje bi yépp di ñaanal Serigne Omar Diow Serigne Moustapha Amay ñaanal baay mor bi ñoom soxna may joom Touba Guy Ziar sama pat joom ziar sama wa keur ñepp Abdoulaye koku batam bi waxna deug de lool boko deggé jégg nekk ci kër gi dal liggey lañ ko daan taaso nga xamne da ngay nekk ci kër di doxé la neex di waxé la neex manam joxo kenn tiir liggéemti wo kenn ci sa bop nga nekk sa bop sa jëkkeur nga dem ba sa morom wacc ci kër gi def lu baax diko wax xeq ko ñam ko wara xeq buñ taxawé diko gëreem nak nga yor taw yat nak defé nek dafañ dafañ doon gay li ci kër gi tax ñu gëreem la dédé ñun la téllu ngot du maye way ku bëgg sa ngëreem dédd ko yegg lañ ko daan wax bu baaxa baax taw ngir ndax nañ ma gëreem tay tay na fekk nga def lu baax tay tay
14: kon soxna Fatou
17: bo bëggé ku la gëreem da ngay def lu tax ñu gëreem la
14: Fatou Mbeng
17: wa yalla baax na
14: Fatou Mbeng
17: ha
14: kon de xana mo nañu dajale jegg yépp di leen ko jangal
17: ha
14: kon de xana waru nañu dajale jegg ndaw yépp di leen ko jangal bañ mokal ko wala
17: ah wa bo bëggé ku la wax jëre jëf da ngay def tax ñaan la jëre jëf bo deful tañu la jere jep jaje tak gatt waye kuko deful dul lako wax
14: ay te
17: kon nak ku bëgg ñu gëreem la ngay deful tax ñu gëreem la
14: hmm
17: bu dia do nga ba ca daara je lool dafa jaatu ci ñepp la nak ku bëgg am way say wajib tax xeq ko ñeneen nit da ngay defal sa wajib tax ba fat la ci xolam bi sant la ci jëm nit ni
14: hmm
17: waye nak bo bëgge ku la fo tol deg way te defo lu baax du mëna nek
14: hmm
17: motax na yor saw ya da xawaxu da fex beug ñu ragal la kula gëreem ndax ragal la da la ci am bakkar yalla moom la ko ci dindal
14: hmm
17: mo ta pellu ngot du maye way ku bëgg ngeerëm jëdduko
14: ci
17: wa lool ma ngi dañ ko yagg wax nak te feppul nak dafa yaatu ci côté bu ne ndax ku defu dara do am dara do deg dara ku def deg non do ngula demé lool la baye sax day wax kéro bañ tuddé ab laak sall muy man muy samoro ñepp jëddu ark serigne touba kéro bañ ko waxé ñepp amul leen nekkal jox tok waye dafa daal leer ci sa motax nit ni mom kenn momu leen ndax alam jaar ne gudde ngiol to fanga tub jew no mel nit ñi wax ko sa ginaaw mangi siar ñepp leen bal akata leen bala
14: jerejeuf jerejeuf soxna fatou mbeng ñi ngi lay sante bu baax ñoom jeli keneen 33 966 09 09. Assalamu alaykum.
3: Aleykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si Abdoulaye ma ngi lay sante te ni la ñaanal bu baax baax baax.
14: Ma ngi lay fay di nuyu wa Daru Khundas yépp bari.
3: Yalla sa borom defal la jamm. Defal ko sa njabot. Sona Fatou Mbeng mom ma ngi koy xiaré bu baax baax te dëkk. Mom day mom ñu bari koy wax ci jëf te day moko jëfit. Tax matub jërëjëf bobu li muy gatt gatt wallahi la ko ko defu diisu lako wax waye yenu ngot daka waxu mbeurum ma ca Allah ba taxuta am ngeureum ngeureum fi ndolu ni ku ko bëgg manam da ngay dem yor sa 500,000 dem ca daru bi jënd ci fukk xar manam dem fekk abdulit bu ci lot lol nga bettu ko jox ko mu xar
14: nako fukki mbote lay doon
3: bu la ne jërëjëf
14: Mahamadou Bari
3: jërëjëf jojé dana dal baaxa baaxa baax ta fumu dal nga xamne dal
14: Mahamadou Bari
3: dëtt borom ak jëbat go xamne gi meew doole lottu ci lool ta bu ko dé nga jox ko mo ëpputu yalla mo yoon mo bitam ngeerum jërëjëf wallahi la xam amna ño xamne ñippi as gor lañu yo xamne yi fañu tok yalla xamna li nekk ñom mënuñu teyit mënuñu ko yelwaani mënuñu ko ñaani munu ñoo dem fenna diko fa sappi ndax seen ngor waye lot nañ ci lot go xana gi reey ku leen ko defal da nga xamne yalla nga lebal te lay ku lebal yalla nga fuy
14: te
3: aisha nak mang ci xeli sel yi yeb yaar bu baax baax serigne lamp jenn serigne xam ka ci touba ndili sunu mam sunu bajjen sunu xar sunu lepp ah sona mam bu sa tamba ñi lay ci yalla baax te ñaan sa borom guddul sa fon lol te wëru fey ci ak seen xol
14: soxna jang ci narga yi ñing ko ziar bu baax baax ak sa jere jang salamu alaykum wa ñing ko nuyu wal wax soxna jang ci narga ak soxna fat jang ci khaira de ma ngi koy nuyu baax di nuyu serigne Adou Sow ci Baghdad fofu ci Touba ñing leen di nuyu ñew ñep 33 966 09 09 radio ICAP FM ñi doora japp xana de mën nañu dess diktalat baat bi ñi and ak ñun ci sen radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam baat bi li la wax
5: wolof ndjay dafa wax ni telu ngot du may woy ku bëgg sa ngeerum wuti ko telu ngot du may woy ku bëgg sa ngeerum wuti ko
14: de ngeen ko nonu
5: telu ngot du may woy telu ngot du may woy ku bëgg sa ngeerum wuti ko
14: jerejeuf kon ñoko deggando radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam bala ñu jëlat keneen ñu naan ñaari gox kaxo la ñett del ci

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum bokki di nu baye xel ci radio UCAB, radio Université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gaangi bawo ci ndam. Daralimul khabir mbokki ñi ngi len di nuyu. Di len ziar, di len balak, di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi. Internet bi ñatt du v.sunufm.com, YouTube UCAB TV live. Pap Sayar Mbaye ci addu kay bekk machine bi and ak ci deglu bi sen jotay bi di liñuy waxtane. Liñuy waxtane di jotay bu UCAB dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 gap midi ñu ci waxtane dekk be gi ci dekk bi. Lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante bir altine talata nak ñuy faral di indi ay thème. Alarba gaaw ñu yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ku ci neñu kay ba mu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu cey and ak mom. Tay la alarba di ñaar fukki fam ci wéru tubab di wéru mai atum 2026. Depo ak ñaari fan ci wéru wolof di tabaski ci atum guinni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi. Waxtu yi ñi ngi ci 10h39 fukki waxtu ci suba fan wér ak juroom ñenti simili mo bot ci kom. Ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen jox seen wàccu waay di santati borom bi ñu sutural defal nu xewal ba nu fekkeeti ko talati ko ba fas yéene àndat ak yéen jotaay bi di li nuyu waxtaane. Mu doon jotaay bu dañ leen ko tànnal ngir di ci waxtaane dëkk bi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekkin waaye lépp luy warmal dëkk bi ñu ci laayante biir ñi santaat ak a gërëm baax mbokk yi saa su ne ñuy ànd ak ñun jotaay bi. Tey àllarba la xam naa du nu sori du nu yaatal dañ leen di rek ubbil jotaay bi ni ñu ko baaxoo. Su ko defee mbokk yi nga xam ne daanaka léeg-léeg ñu indi tem fekk ñoom am na leen loo xam ne kon moom lanu waajaloon si seen bopp bëggoon ko addu waaye mu xaw a xat ca ñoom muy ñuy dugg. Kon tey danu bëgg mu gën a yaatu rek kenn ku ci nekk la nga mibutoon kenn ku ci ne la nga amoon yéene addu ca te xëy na mengowuloon ak tem ya ñu jëloon te loolu léeg-léeg tam day xaw a xat ci ñun. Kon dañ leen di gën a yaatalal rek ni ko tey ñu bañ a guddal su ko defee ñi nga xam ne am nañ yéene pour ànd ak ñun ñu mën leen rek ubbil jataay bi. Kon ubbi nañu ligne bi ci 33 976 09 09, 33 976 09 09. Tey àllarba la kon dañ leen di bàyyi kàddu gi rek ku ci ne yow yaay xool foo bëgg àddoo mu rafet ñu ànd ci ak yow ñu jël mbokk bi njëkk a ñëw. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Mbake Mbake jërëjëf. Mbake Sarr. Waa Mbake.
1: Ñu ngi sant bu baax.
0: Alhamdulilah.
1: Dañ ñu siyaat ci weeru tedd bi.
0: Jërëjëf Sarr.
1: Ñaan suñu borom jàpp mbir lépp rek.
0: Jërëjëf.
1: Alhamdulilah. Ah ñun de dañuy sant rek sant yu gërëm daal. Yem la ñuy def. Waaye ci ñu bëgg a àddoo daal te daan ko waaj mooy njàngale mi. Njàngale mi nañ ci góorgóorlu. Jàngal ko ne te yar leen. Ndax njàngum kese képp kat taxul ñuy wax ndax jéem ku baax ki nee na njàng mi ak yar beeg tegg ni boo yóbboo njàng mi te bàyyi fa yar beeg tegg ni bàyyi fa fi lépp soo yóbboo yar beeg tegg ni yóbbu nga kon nañ góorgóorlu ci jàngal gone yi te yar leen nañ leen jàngal yar leen loolu mooy ndimmal. Waaye njàng mi njàng mi njàng mi nañ jàngal gone yi rek nañ jàngal gone yi koy day amub daaneel dañ leen jàngal yar leen. Yar moo am solo jàng am na solo waaye bu ànd ak yar ak teggin daanaka nag moom niñ koy waxee rek mbaa mosu fi téere mbaa yefal seytaane la rek ndax ni ma koy waxee toujours rek mboolem lu ñu naqari ci réew mi ñi ñu jàngal te yaru leen te yaruñu leen ñoo ñoo ñu ko teg. Kon nag nañ góorgóorlu jàngal gone yi yar leen toxtoo leen jëm ñooy seen awanuri ëllëg nañ ci góorgóorlu baax a baax. Julli ji itam nag niñ koy ni ngeen koy waxee rek ku ci ne na nga góorgóorlu seetloo man nga def ko wax la nga man def la nga man boo tëddee nekk man de dama nangout nak rek nit ki di def lo xamne di munuko xeyna def lo man sax yombut waye nak amna ño duggu go xamne ki duggal sa bop duggal sa njabot danaka la rek ndax lu mu neex bu fekke li ngay def munuko bes dina ci top bo xamne bi danaka lu neexon ci yow rek danako naxal te nak ñan xamne njabot gi fiñu ngeen xollo dong lañuy xol fiñu ngeen xollo dong nit ki mom xeyna def lo mom mu neex ndax lo def rek man ko ndax xeyna bu lay lijeenti dang ko lijeenti bam waye gor gor lu ci def lo man dal baxna baxna lol dina indi woy wu rafet xele waaw te baski comme nenañ sunna la waaw lay kay sunna si so mané defal so mulit rafet la nga man nga def ko xarmu jigen yeru han te yow ndawal gi ak der di manam der ci dong lañ soxna mono le setal li nga man nga def ko bam bu reuy wer goné yek nepp ak wax jeeg yep du wessu bu bis bi jeexé jeexna rek waye nak kum ci taa duggulo mu nak ba def ci lo mu lolay buy xewit ci yow dong lay xew nañ gor gor lu baax jeregen def ñu sant wa Touba ci kanam bu baaxa baaxa ba ñu sant wa radio jeregen
0: Baye Sarr Mbacke Bawol 33 976 09 09 tay alarba la dañ leen di baye le cadeau gi ku ci ne xol fo ba cadeau mu rafet ñu and ci ak yow Ukab assalamu alaykum
2: alaykum salam papaar bay
0: mbacke
2: Serin Sali Sugu Touba Ndama
0: mbacke Sugu ñi ziar ba
2: man dal limay wax ginnaw bu ñaanale Serigne Muntaha aju faju fan bu gudde wergeer ñu and ko ak Serigne Mam war dum tek tankam ni mu yoonu ci yoonu Serigne Touba mam gi sunu borom kat na ko di len ñaanal yow fam fer moy ak Cheikh Amane ak Safa Ndiaye ñepp ñi liggey ci radio
0: ak ñepp rek
2: dama bëgg dal dëkk bi nañuy fatali ko di xol bayyi xel bëcce ga guddé yépp képp ko xamné ki yaangi tëdd guddi di nalaw bo tejeel sam neek fop sa tiyab yu gëga no waye de nga mam nekk ci gil neek de nga mam ubbi neek yépp awata ha bayyi buntu kër bi mo la ngeen la nit mën na dugg ci biir laq fenn ngeen tej dem bu guddi gi sori mu def toxi do na ñu naan nangam am da tebeug da yoy yep man na ñak nan ni bayyi xel tebeuski gi wax deug yalla ku ci nek nay def lu man di wax lu man nax yagul ben ñetti fan kep la waaw ku ci def lo munu ci wax deug yalla bis manam day jall ngay am di jadd bi yebet ni yo di am bet yoy jaar yoy lepp man na ñak xar daga na bu goor boko mané am baxna bo amé manam bu jigen bi am baxna bo mané am bay bax yeppo tégg rek la ci sunu borom soxla nan bayyi di tebeskel jigen ñeek ak akali dedet nan def ngir yalla ngir yalla yalla nan sunu borom kat na wa mayn wasa wun defé ndigal sunu borom yi fal leen ma aqbal na ñepp ak jeregen jef fal na ñepp ak wax deug yalla
0: jerejef Serigne Saliou Sougou Ndamatou lay woté 33 976 09 09 tay alarba la dañ leen ubil ke jotay bi kenn ku ci nek rek ñu bako mu xol fa ko sot mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom Ukab assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam Serigne
3: Papier Mbay
0: Mbacke
3: ñu ngi lay nuyu di la ziar
0: wa ka jerejeuf
3: Sidi Colobane Touba Baghdad de Marta Ambe la frontière ñu ngi rafetu liggéey baax baax di nuyu sa équipe rédaction bu Ukab bi nga andal ci liggéey bi di nuyu wa Baghdad de ak wa Daru Manan di nuyu baye Dar ci fofu ci xeyra di nuyu njabotou baykat sam kat ak njabot gi dëkk ci frontière ak sama mbokk Marta Ambila yépp waaw Serigne Pape xamna tay damay décentraliser nuyu bi rek nuyu wa ngiran ñen yépp xamna ponk bi tay fofu lay jëm ci walum inondation yi am Touba ak canal yi ak yoyu ma ngi matou nak wa ngiran ñen ci ñooñu nga xamni jotta nañ leena tek loxo ñu leen di matou bu baaxa baax baax di wax rek yoon mu gëna woy fa rek ñu xamni ñoomit ci dëkk bi lañ bokk waaw ñu gëna bayyi xel njabot gi bu baax baax rek gën maam gën leena taxaw bu baax baax waaw ñu xol kenn ko ne la nga xamni moom nga bëgg rek ñu defal ko lo xamni lu kawé sa ñortul waaw su ko defé ñu gën leena bayyi xel bu baax baax ma ngi matu wa ngi raane ñepp ndax xam nga moom sax at nga bëgg nekk ci ndoxum taw dafa metti te ñopp ci nit ñi bu ñëwé dañ lay film rek di yalla jox nangam dugul na ci internet bi sa suul nga bëgg na ci am ndox dafa metti benen bi ci top muy walum canal yi ne ci dëkk bu sel bi ah man de sama xalaat mom bu fekkante ni ci mom projet yi ñu fi duggal nangami milliard fekke woowu ci ki bu Touba ci kanam am parti bu leen ci jox danaka ni mom mom fam daan jaar rek lay jaar fam daan jaar rek lay jaar waaw fam daan jaar rek lay jaar xamna dal bu fekkante ci mom mom projet yi ni wax nangami milliard Touba gi té woowul équipe Touba ci kanam ni leen lan lañu wara def wala jox leen ci ben parti fam daan jaar do nga lay jaar askan yi mom duñ ci mësa gis seen bop ndax mënuñ lu jog rek ñu ni état bi def na fi nangame milliard bu fi état bobu joggé lepp yaqku wat kon kañ maam kañ lañuy joggé ci loolu nay maam lañuy bayyi xel ci projet yi ñuy duggal ci dëkk bi muy am audit cëpp kon fi jox ak projet la nga wax ñu fay la ko ci milliard bo paré def ko ñu xol dox mi jël kum man ci doon ñu wola nga léral fa la xaar ci dugg waye ay milliard lañuy def ci dëkk bi nit ñepp dégg bo ressources yi ñu ni ay milliard lañuy def Touba bu nawé ñeneen ñi jël xaar bi lekk général dem tepp ci seen immeuble nit ñi di bëgg dé ko ndox ñu naan fi la jaar ak lay fat ak lay def né mësi ba def ni nañ bayyi xel service yi ni ne ci dëkk kenn ko li nga warlo ci dëkk bi nga diko def waaw di sax mi di taxo dara rek mom so bop rek ngay nax waaw nañ bayyi xel li ne ci dëkk bi luñu warlo dëkk bi kenn ko la nga war def ko def sante ngaram ñeñ la suñu papa
0: jërëjëf 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: alaykum salam
0: da kay ñi ngi ziar bu baax
4: ziar mbay
0: mbacke
4: gelay faal da salam japp ci
0: wa kay faal ñi ngi ziar ba
4: ñu ngi ziaré suñu mu taxa mbacke so ñaanal ñu yag suñu kanam lool te yéram jabo
0: wala
4: ziaré taxna ñam di soxna xadi faal am jabo suñu maam xeyu ray mu faal yépp ñaan di ziaré suñu maam mor mbacke yabo to señor mo sala mbacke yépp di la ñaanal yow wër ak wër bi ak tek ak taal de la siyar waxtaan neexna lool li may jëkke moy bis li nga li jëm joju jëkke du wax njang amna solo lool njangay lepp ay njang mu andul ak yar ak teggil ah du am solo ak wone yi bu ci dem ba tan njang ban nga jangi metti yar ak teggil bu doom ji daagu ci mbedd mi ñu ne fo seen mën la sama doom ja yar ak teggi na koy waral doom ji wuje rek ku ne wala yow mi sa doom ji nangam daa yaru waaye doom bu yaro di doom yépp la ci teb la cay teg mooy te yow su ji sa bés gii ñu dëgmal képp boo xam ne ci am na nañ ñoom seen loxo jëfu seen ginnaaw su ci nar a jënd xaaroom téeméer junni maaji juróom yépp fukk nga jënd xaaroom fanweer la ca des fekkandoo ñooy sa sës nga bo jende xar fukki jinne juroom sax ko amna ci solo waye jende xaram temeri jinni ka nga dendal amul lumu rek day doy war lol man nañ ko ci warale ak ñi nga xani tam dañuy topando seen na xaram nangam ñene ni borom keri kepp ko ci genn tay bo yoru do sawara ñewat ci kër gi ndax bu ne melni sama wa kër bu ñew e bay ñu dend nam xar fekk bay ji lay ndegulum xar kenn ko ne bopp ni borom keur bu ne yalla na la yalla may kep ko aw tawes yaaji ci sa loxo yalla na la yalla ci sa ngebot yalla na la yalla may loko jende yalla may ni wéré wér bi bu tara jam yaram ak jam ngebot bi ma tiyade tiyar bi na Ousmane day sama do Mohamed Sam ak Imam bi an tiyar ñepp jere
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawo ci ndaam ICAB asalaamaaleykum
5: aleykum salaam
0: waa kay ñi ziar
5: mbacke allo
0: ba bismillah
5: ande imay wax maa ngi wax ba mairie ba mairie allo
0: wa bismillah yoni tewlu
5: wa mairie bi man jappelé population bi ci Touba yi yoy man damay dégg sa suñu damay dégg dégguma la baax demal
0: no do xuma damay yow lay dégg rek
5: poudre nek do dañ ko fay dégg diko wax rek way man musuma gis fuñu poudre dégg ci fiñ tobi ñu pap séri dëkk bi ñu mel ak ñoo ëpp na yoy men ni wet wu deg beut te yok kenn ku na xamna limay joxe da ci def ci do baad e fi ron lu ngui dekk bi yoy upp na e sa suru ma deg mi mer yi jox ku de ku de wa fu ma do mo gis deg dong la gay do ay fi to ni ite won bagal gañ ñu na dañ ñu ay ku to dekk ngir yalla mu ko ñu defal ci loolu dañ koy ko defene rek ci gi ñu wiste do baad ak jep ak buñ ko defé doom ñepp gaba dañ ñepp ci gisé bop comme do wax wax la gaba ma jaraw fi waji baye fofu lay ci kat moy affaireu dank dank ñom xamna buñ ko waxé jobul am ñu xam xam xam ni ñu ko déggé du bëgg ni ñu ko dank france ñepp ko bëgg ñepp ko bëgg ante nak jang nim mel fi wax deug gi dafa am lu andal bi am lu dere ki na borom da ko sanjon yi jang yalla wax deug am nañu jang am nañu ko lesul kilif yi am na ci xol jang na chemin de boto fi fa lu ni ci bari jang na jang na chemin ba am ay diplome ak ñeneen ak ñaar leg nak ñun talib yi nga xamne ñun ay adadu la ko fekke bëgg na jang français nañ jaar fa jaaru ñu def no suñu jabot waye nak bëgg da di kenn ku leen ma jang français bi jang français bi jang français bi di ci benn wacce wax na ko kew ci park ma ngi koy dégg waye fañ ko dëkkal ak fam bi ko du no jang français bañu su am kam ci kenn ku di bañ xaar kenn ku leen dégg ma waye ñun dañu bëgg bu diké jangam so français mo fi amé rek ñu daari bandi woné ak alcorane dama yalla djégg ñentim dañu daari gënë fi ñu def ñëpp da fi ndol ñi bo xolé ko ko fi ndol ñi xalé yi amna ci ñoxon yi ci do benen discussion dañ bay la djël man ko di ma dëkk ñi fi jang français benen ko porte ko mort wala la ñu té lool ci jang xam xam jërul manam sop ak toli sop aw waxi sop éducation baaxu nit di ci day gëm bopam do na jël jël ci ñu xolof lu lepp di jang dara rek bëgg jël bubo dédé xam sox sox xam xam buñ xolé istu taxam yi ay cadre fi nekk taxul leen sop ci toli taxul leen sop waxi mu jëgëñu fi ak daw ñu nak lool mo nekk ci ñu ñun gi ñun buñ duggalé suñu yom éko rek soppi ko af soppi ko spanto ci ko tan tuk tuk nañ koy jappé ak ñu jappé é sa dom bay jang ko am dugal lool la am dëgg am nañ ko ñu jëk lu baax la
0: jërëjëf 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Wali Mo Khadir 103.5 assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: wa kay bismillah
6: assal ñori ciar
0: wa kay jërëjëf
6: alhamdullilah ma ngi wax ci yalla dogal manam ñu am ruñu mëna dimbalé ci tabaski dimbalé manam ñu tané yalla ta raw ci ñi nga xamni bi dañu am jafé jafé ben ci seeni bëtt wala seen tank na nit ki sax am na ño xamni bi yalla dogal na dara jëf leen won nañ ko way na dafa rawati ñi nga xamne dañu nekk handicapé tek daane ko ci gis mu nekk handicapé rek na mbokk mu mën dara na koy bayyi xel mu ci nga xamni bi dafa ñak ci bëtt wala ay tankam am jafé jafé kenn ku ñu am nga mbokk mu ko mën dara legi ba ñoo dem fenn di woreu ci fenn na len sen bokk yi dimbeure te yalla tax ndax deug la jafé na waye nak rawati na ci ñoom kon ma ngi ñaan ko xamni bi yalla do war na nga am bokk mo man dara te ngay dimbeulé ñooñu ko cey tek door ko cey tek assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf ñu sant ko bu baax mam koor li xeyra de tay alarba la dañ leena baye carte gi ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay di li ñuy waxtane ku ci nekk nga xol fo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñu andi ca yow ICAP assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: ICAP seer li ciaré
0: wa ka jëre
7: wax di rafet ni di la jaaji ko ñu Cheikh Mohamed waxtane di ko ñaanam yaa ci lo ci mo tola dal mo tay ma ngi ñew ci serigne ci ñi yor xam xam bu ñuul dañu bari ci dëkk bi seen papier kon bi ma nek daag ma naan ñeen ci ñuma xam ño xamne bokku ñu ci rewoon waye tous dama leen di ci ñi limay dënkaan nak moy serigne daara lay wax dafa am ben assure kenn indil ma am soow mus gi def ay soow nema dongay la koy jox mané ko dongay dugg nañ te señ bi buñu dugge ba lañu gënaat beccëk lay doon ba señ bi waccé waxnako man fi ma nek dafa am internet benen bi moy dafa toggu kenen bokku kenn dafa toggu naaja dafa toggu laax lako no farax rek dafa ñew ne aljuma la suru aljuma ne dafa am luma toggu bëgg ndongay ñew lek fofu ci kër fekk serigne baangi sukk jaan ñu wota ñu mané ko serigne bi ñu ni borom daara jaan mu ne ko ndongay aljuma nekk nono dem ci kër te effectivement non lay dem aljuma dañuy sangu ji yu bal ci yé ma ci prefetuale di wax serigne daara ñu bayyi xel xam xam bu ñu sarax bu ñu lay andal kep ko xamne wonan say ndonga pour mu lek sarax lolu nang ko bañ ko am sarax bu koy in nako indi ci daara nga xol ko butal lo xamne ne bu jaadu nepp nga delo ko wala nga gas ko ci dekk bi lo te ni gëna doy war ay ñu dekk ci dekk bi ñoleen wé ni nekké fi ni la nekk fenen bari nañ ko torop même man ya nga gi am nañ lool manke bay lo xel serigne daara benen bi moy ci bi lay dëss marché occasion lay dëss batay mbeddi dafa xat ba leg ñaari mbeddi dama japp ne comme divertissement defar nañ mbeddi ñaari waan yu mag yi bam libre ari mako wa def homa police homa ñu jité naté ben waay ba légui mom lañ bok nga xamné jëm def na fa giir bu gatt embouteillage bu metti am ko mëno dem mëno dik légui mbéd sorti ba mom lañ bayyi nu ñu fa jaar fa ma tamal na fa mu mbéd bi nga xamné moy entre bi mom lañ bok ba légui camion yi bu ñu wacce bagage ñaari wa mënu fe am lool il faut ñu organiser juroom ñett mbéd mi ngi ci digënté bo yabé bagage wala nga yakina am bo doxé tout am mbéd boy jël pour mu yobul la sorti ba nga jaar bop genn lolou am nak am ñu ko organiser ba légui xataay dafa am surtout ma événement yi benen bi moy dafa am tout lu may lér dama dégg ñu né ñu badi di wax né yalla dérèd bi la soxla lolou nañ ci bayyi xel bu fekkante na suñu borom dérèd bi la soxla wala ndawal bi tabaski day nek farak suñu borom soxluul dérèd bi la wax soxluul ndawal bi lan day dakk la da fay dakk lan yanala la wax lan yanala soxlooma allah man yalla duhumu ha ndawal li wala dimaaha wala dereb mune wala kin tay li ne yanalu ho la soxla man yalla taqwa rek la sunu borom soxla taqwa ragal soxlooum ndawal lo soxlooum dereb lol nante baye fa bu fekke ne dafa soxla ndawal li wala dum soxla dereb lol farata lay don farata lay don il faut ñu baye fa lol manam pour dereb bi yonenti yalla ibrahim lañ ci roy lol roy la mo roy gog motax
0: na mang deglu bu baax di rejé 33 976 0909 sen jotay bi di li waxtane tay alar bala dañ leena baye kaddu bi ku ci nek nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow 33 976 0909 ICAP FM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ICAP assalamu alaykum
8: wa alaykum
0: salam la ka ñi ngi ziar bu baax
8: bismillah alhamdulillah waaw di wax ni rek inshallah am solo ñu leen di ñaanal yalla yalla defal jam sama kaddu yi di ñaanal bëpp talibi yalla yalla defal yër defal xewal aji sëriñ bi wax waaw di wax ni rek dafa am
0: mi dal da nga yar écouteur
8: ah dëgg rek
0: kon do kaddu gi xawa sori tuti rek
8: na radio
0: bi waaw
8: di wax ne garab taru lu melne marta gere ni ray ginar ko ray lo ay goné sama ay talibé la sama séni dom la way li day war lu doy war na lo xamanteni ni ñukoy sétan lu téma da tax xalé bu ndaw ba ko gul sata da jox ab paaka mu nekk ci dérèt bi di ray mala da ngay dugg ci sata do nit ñu jël support bu mer yi wacce ci donc ginar yoy manam bal ginar ngi len ci jeex mer yi nga xamni ñu tangal ci ndox yi di xaar ku leen bari lo wa ginar te gis ñuy lakk fofu non lo amul rahat amul dara manki bu jeen bobu non ñoñu nak xamna ñan mo seen ay waju way do wara ko lan lu doy war lu témam manam wa public bi nga xamanteni ci la manam def nit bo xamanteni ci la dugg ci dëkk man la lay jël dëkk bi da nga fay jaar war nañ fay def lo xamanteni ci la ko fi borom bu dëkk bi xamni fi kat amna ay autorité yo xamni ngi veyé ci iran dëkk bi waye taal ci am dëkk ci sokk ay ginaar def yo xamanteni ci manam lu xawa lu kema la xet gi ak yépp ma tagi da ko solé dan do man sax noy bi do lu kema wa banen bi moy manam salam ci inondation li nga xamanteni ci manam moy tal bi nga xamne mo ci garal daru ci marché gi ci ba garal daru ci mbari mariam bi ko garal daru jëm ci waja ay kam ba da yo xamanteni ci ci gouvernance legi mo rek motul sa 1 mois wala 2 mois wala suba suba mënon na taw sa ba legi gis ni ben assainissement bo xamanteni def nañ ko fa bo xolé a 4 km ci jëm bi nga xamne moy assainissement tuwa bi fi fop lolu limi mel keman la keman do am doyna wat manam bu tawé ci gon gi wala mu taw ci ci yow ko nga dem ci juma ci sax mën tu nek ndax ko nit xam ndax lay do war na ci baax bu baaxa baaxa baaxa baaxa ma ay deglu ñep ci tane yam ya tabal xewal tabal ci doon xewal ci ñep rek wax ne dekk suñu baaral ci ku fi nek rek ci ci na bok ci liggey dekk bi war nga baye xel ne dal xit mala bo xamanteni am gëreumal gëreumal yalla baax tay nga am gëreum ko soñu baye am solo ci attaque bi jërëjëf
0: jërëjëf xamna ñu ngi jéggulu ci qualité sonore bo xamna radio bi mu dëndal mo ki buñu mëne wañi radio dana gëna léral lañuy wax bu baax ba 33 976 0909 UK radio université Cheikh Ahmed Bamba tay alarba la dañ leena baye kaddu gi ku ci nekk yaay xol fo bu gaddu mu rafet ñu and jaay yow UK assalamu alaykum wa ka ñi ziar ba
9: wa dafa am tap da ci waxtu
0: dama bal wañi radio bi pour mi gën la dégg
9: da ci waxtu dafa am ben auditeur bu doon at limbal ci ci da ci service bi
0: ha
9: la mani
0: waaw
9: da ci waxtu dafa am ben auditeur bu doon sapp limbal ci ci service bi da ya ka waxtu bi da nga waxon ko nga joxon numéro am ñu ko ñëna limbal ma dañ wax ni bu fekkee ni comme loolu ni amaat nga waxaat rek ñu mën ko dimbali bu fekkee amu tamit
0: loolu moom xam naa damay bañ ñu di ci dugg ndax buñ ko defee duñ ci génn buñ ko doon def moom moom maa ñu ko joxe sama numéro bu doon loolu noonu
9: ak ni ma ko waxee mooy maanaam
0: nañ ci rek nañ ma dimbali ci yooyu rek damay bañ ñu numéro si jafe-jafe nañ ma dimbale ci loolu rek nañ ma dimbale ci loolu rek nañ ma dimbale ci loolu rek nañ ma dimbale ci loolu rek buñ ko tàmbalee duñ ci génn moo tax
9: alek ñun wa daru mënaan ci marché bi ba légui ñu fi fatu rek ba légui ñi ñi ci 300 et demi ba légui mer gi wax ba tay jëlub di dara da ñun ñi ngi def li ñu wara def moy ñi ngi fay li ñu wara fay kon nak war ñeu dimbali defaral ñi wara defax ndax am na tax yaag na ko koy bok so soxla waran la tegg da ñun dañu dokki nat bi soxla mu war ñu tegg te nangu ñu tegg ci bëggu nak ñi ko mëna wax ak mom nañ ko wax na dimbali wa daru mënaan tegilé ken nafi kat yagal ko ñing koy laaj soxol nañ ko comme mom mo koy laaj ñu koy jox tan ko la war ko man delo soxol nañ ko ñet ak yalla koy nak soxol la war la delo nek mu nañ ci dimbali ta ko jégué war nga mëna wax ak mom bala dimbali fenn di ngi wax dama nga bari ndax liñ koy jox liñ ci xaar ni koy jox mu koy dajalé ta bu soxol la war ko man delo wala bëggun mu dimbali ñi ndax comme dëkk bi mom mëna ci def len ñaan da nga man nañu dimbali ngi yalla ngi gimi señ tuwa ni ñi yaakar da muy leppam di fi ñu lepp mëne ci def dara ndax ñu wax kon nak nañu dimbali defaral ñi ko lillahi wa rasul ndax ñun liñu war ñu koy def kon nak moom la def liko war digënté gor ak gor mi dund ci li ak li ku neena def limu doon def bu ko defé kenn du top ak kenn wër la dund wax ab jëri xëy digal
0: jëri jëf ñu sand ko gëreem ko tay alar bala dañ leena baye kaddu gi ku ci nekk nga xol fo ba gaddu mu rafa nga ci ñu and ci ak yow UKB FM 103.5 assalamu alaykum
10: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
10: nañ def way
0: ñi ngi sant kay
10: alhamdullilah
0: gako
10: ñi bi benn kuy laajtal manam fi ci madiana dal mom allo
0: fa bismillah han
10: man fi ci madiana dal mom dafa melni mom ay affaire mbënd me ak yoy ñu ci luñ ci man di joxe tam madiana mom deg lañ ci def buñ wax ba tuddu madiana sax lool dal xawnu ñu jaaxal lool té mo né day ñun dé suñu kër ndox mi ñëwoon na ba ci suñu ndig laaj nañ ni suñu photocopie.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Kay ñi ngi ziar bu baax.
1: Faaser ñi ngi ziar.
0: Kay jërëjëf.
1: Baay ke me taw baay wal tuba kër gol.
0: Kay.
1: Ñi ziar wa kër gol yépp. Dem ziaré wa radio yeen wa radio bi. Waaw di ziar ci waxtaan rek ziaré borom dëkk rek réew mi. Ñi ziar wax di ñaan yeen wa radio bi ñëpp. Faaser day mbir mi dafa xaw doy war. Xamna dal baay bobu gën légui non mu waxé rek. Kalibis dafa am solo lol ba taxna danaka manam ñepp dajalo ci ben place yalla wërseug di yëmaluko dajaluko ben place té dañu and ko talibi dem wone marché marché bes nga xay dafa nekkon luma bi dem da xumbu lol xamna yéré yeen gone amna ñepp ñu di and ci luma bi di and ak ñom di jaay taw té nak événement fi marché bo dem da ko jël source gëna yalla dool ni dafa ay baras yoonu wara genn dañ bayyoni ngir talibé ñaan yalla li nga ci am mu jël bu barkel ndax xëtt ndigal da naka man na tax li nga am bo mu tut da lay romb rek dé ndax bisab doynar ñu dañu war lool nañ and ko talibé te jëma roy ci mangi talibé ndigal mom da ngay masel li leex leg nak lepp nga fuskey ne jeffe rek jariñ do nga cey jëf waaw soko mënul nga yéne ko waye nak gënaaw li mom lo man la ndax yaangi ni yaak xé bagage diko gam di demaka dik bo ila nga yor sa buret wala nga yor sa parla boy lal té ni li fi bu ko fi lal té deug bu ko fa lal ngir yalla demal lal ko fenen di nga jox sa wërte gëm ngir yalla xam la cey dem mom moko war wax señ fa señ jël daana ko ñaari biir ngeen andal benn biir bi suñu borom mi lañ ko jox mo war lu ci def waye biir ba mel lu ci way def do ko biir ba mel nak la ñuy def ndigal li jëfé ko dana ci bokk dañ jéba jëfé ndigal li ci def ma ma ngi jéggulu kérok samedi fofu ci ngiraneen dama sa jotta xamna may dama xamatu lu mu déme ba taxna lama waxé woru mu wona waxé non ma ngi may koy tuddu ko jéggulu bu baaxa baaxa baaxa baax waye gënaaw ke serigne bass jotta na joxé xébar bi dina fofu mom bassin lay doon suñ mom li wax rek moy am amana gi ñom mën nañ wax nañ bëgge féké dañu def ko canal mu xoti dem ñu wax lañ bëgg waye nak suñ mom li bëggum dina am dank tuub diko jéglu baax jéglu ñepp jër jëf parce
0: yere jëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay alarba la dañ leen baye cadeau gi rek ku ci nek yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow 33 976 09 09 moy yoon wi ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi ñu jël mbokk bi assalamu alaykum
2: allo
0: ba bismillah
2: allo
0: bismillah ñu ngi lay téwlu bismillah
2: allo
0: bismillah ñu ngi lay téwlu
2: allo
0: wa bismillah ñing lay tewlu bismillah
2: ma ngi ziar ber papa
0: wa kay koku
2: ha
0: allo wa mané koku
2: man la cheikhuna lay di wote Touba
0: wa da mele fi rek da am ngeraw da xawu ventilateur la xawu mo mo tax ki deg
2: ci ngeraw lay xawu bari
0: ngeraw lay xawu na deg ci abissa man nga ñu lay deg
2: ndakay te yaay am jam bu baax
0: ñi sand gay
2: alhamdullilah ki côté Touba ci kanam ci la bëggona wax manam ci lu melni poste santé yi nga xamni ñu koy defar ci bi Touba manam li nga xamanteni mo ci génné ci walu recherche ñu ci gis seen bop wala sa manam dañ koy defar ba paré jébal ko état la tay jëm état di koy jël wala sa ñom lo nga xamanteni lu melni poste de santé nga xamni ñu koy defar dëkk ak volume lu ci aji lo xamni bi jël dara mëna muy jënd ñoom ndax dañ koy jël ak diko duggal ci Touba ci kanam wala manam dañi paré jébal ko état mu di ci seen ndaw manam borom yi xam comme lu melni ay docteur ay infirmière manam la fay génn ci caisse état lay dugg wala ci caisse Touba ci kanam té lay dem wa nonu dal ci da doon wax doxam manam ndax fi baye xel wala deet ma ngi tuddu tay jéglu bu fekké ni am na dara rek lo xamanteni ak ñoom tay jaajeuf dina ngeen def
0: 33 976 0909 ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gaye bawo ci ndam Dame Alibou Khabir seen jotaay bi di li ñuy waxtane ICAB FM 103.5 assalamu alaykum alaykum
3: salam baye xair mbay
0: mbacké
3: amul bu tuddi bay ak jagn mo re ni da ciar
0: wa kay jagn
3: ci ci Touba
0: yeah yeah
3: ba am nga jamm bu bax
0: ni sant kay
3: yalla jamm sax dak
0: wala am defa ko ñep rek
3: wa wala di xass bay bu bi nek ci mbacké man tay ci Touba dama ci radio bi doon ci waxal wax dama lolu bekk
0: wey ma dama ngi djeglu rek comme waxewuko fi mom nañ djeglu rek ci yoy doon nañ djeglu ci lolu
3: sen yalla dafa
0: wa kay jere jeuf ñu jéglu ci loolu yefi du kenn ku ci nekk la nga wax fena mom yow lay engagé dégguñu ko sax xamuñu lu mu doon nañ ci jéglu rek 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba tay alarba la dañ leen di baye kaddu gi kenn ku ci nekk yow lay xol la nga bëgg addo mu rafet ñu and ci yow 33 976 0909 ICAP FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga gi bawo ci ndam Daru Alim Khabir sen jotaay bi di li ñuy waxtane ci ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
4: assalam
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax wa kay jerejeuf
4: ak jonne
0: ñi sant kay
4: manam koku lim lay wax ci Alhaji Ahmed
0: ma ngi jéggalu rek loolu mom comme xawma lu mu doon mom nañ ci jéggalu rek nañ ma jéggal rek ci luñu waxé fenen loolu mom mom lay engagé fofu ñun nañ waxtaan suñu dëkk bi ak luñuy jëmale kanam nañ waxtaan suñu biir rek bu ngeen ki après ngeen jël numéro xaas ngeen wootante mom ngeen lijeent ko fofu xawma lu mu doon xaw ban radio la ko waxé xawma lu mu doon nañ ci dimbalenti rek ci yoyu assalamu alaykum
4: assalamu
0: alaykum wa ka ñi ziar ba
4: mo
0: ngi ziar ba Allah ba
4: ñaar cheikh momatou ma yagg fi
0: jerejeuf
4: xalif ak baye far gi tay delo encore di sant comme ni ngay orienté gay lolou dong la ñepp ku ne la nga def lolou ñu la lu way def sa bop ñun nañ la ci djub jaamu yalla yi nak yow nak contact na ci nak ci nañ ngay orienté gay tayet non la nit ñi nañ jéema jaamu suñu borom te baye nañ ci ak xel di suñu ñaari biir yi dëngal ci seigne sall wax bi yalla mi bidd mo nakoy jox bamel nak lu fa way deful ko meena wo bo adi ngam jax jax nan jaamu yalla tu bay ñak sa di ñi dug ba yefi ñak weli jemu top señ bi pro señ bi ca bay waxi nga sa xane jaamu sunu
0: bom bismillah
4: yalla defal jam
0: jere yo 33 976 0909 tay alarba la dañ len di yaatalal jotaay bi ku ci ne ñu bako mu xol fako so mu rafet mu addu ci ñu and ci ak yeen li ni waxtane ñu fatali ne altina talata dañuy indi ay thème diko waxtane alarba gaaw nak ñu yaatal jotaay bi ngir bokk nga xamne xeyna amono nu ay thème yuñ bëggono waxtane fekk bañ jëlé thème ñun mengul ak ñom lañ doon wax ñu mañ leen buntu bi ngir lañu bëggono wax lepp nak mu jëm rek ci ñariñal dëkk bi ndax loolé moy li ñu taxa jokk moy yi ñuy dundu xol naka lañ ci indé safar bu dé jafé jafé la bu dé lu baax itam naka lañ mëna bëggul ko mëna yok loolé kon moy waxtane bi ikab assalamu alaykum bismillah
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: señ tab ñu lay
0: jaar wa kay jërëjëf
5: señ bi ñong lay jaar ñong lay ñaanal ñong lay ñaanal bu baax baax lay ñaanal yalla na la ci yalla bay
0: defal ko ñepp rek ñu ko defal ko ñepp rek
5: ligé bi amna solo trop yalla nak ci tass ak ngeureum serigne
0: touba ak ñepp rek
5: waaw ci tap man de dama ne manam hôpital yi nga xamantene ñoo ne touba yoon ya fa jëm wa yoon yi mom buñ ci wax
0: net na de
5: C'est pas yalla nak mom mo yobou
0: ko yalla yalla
5: ma yalla xamne ne manam bañ ko jëlé fuñ ko jëlé diko yobou di nga man hôpital xamne lu man manam 2 heures rétention mo ñu jox
0: xam rek dayna war kay ngay dayna war
5: ak dama tay boko jëmé danaka gën nga limu mel non manam loolu lañ ci bayxal
0: mom kay yémi ñu
5: hein surtout événement yu mag yi jotay té yoy nañ di dimbal té tawat bi di jëm ni nañ ci waxat dëkk bi bari nay bax
0: kay
5: ay digeen yi nga xamanteni ci ngir yalla ñi ngi jël seen doom yi dooru guddi bi wala timis bi xam nga fuñu dem tay da ngay gis ñu na rappo dayalo do xamanteni ci na lu mag lu nak wax talibé la mom manam goor ak jigen ci patay touba yi wax na ko waxati nañ ci wax patay touba yi goor ak jigen ni ngi takalo ak manam photo parti auto yi nga xamanteni ci moy reñ yi nga xam day am ak bank ci digg bi goor ak jigen goor tok jigen tok lu roof lay tank lolu nañ ci wax
0: dañu war kay
5: lolu tab lolu nañ ci wax ndax tay dekk bi da
0: lolu
5: dekk serigne touba la serigne poté la ci boté jamu yalla wa képp xamanteni ni ñëw ko touba dëkk ci nak da nga wuy ci nak wala serigne touba nak wala serigne touba ko wuy ci nak wala taxal nak dañu sellal ci fini
0: wallahi deesal
5: jërëjëf sëñ papa yalla yalla defal jamu
0: dama ko ñakkal jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko UKAB FM radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru ali mon khadir 33 976 0909 assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam
0: wa kay bismillah
6: nta fer ma lay xiar ba
0: wa kay jere jeuf ti
6: abdou rahman ma ngi ci kep bi di radio rek ila ñaanal jamm
0: do ko ñep rek
6: wa ñaanal ñu tedd ba sax xabaram yeeram leen bu baax
0: allahumma
6: amin ntap
0: bakay
6: kat dama rus ntax moy magal tuwa ñi koy jup lu torni premier mer de tuwa deguma mu jël ben programme bo xamné jël na ko say matoway lu dul état moy dugg ci biir Touba di lancer ay programme mom presque ko xolé assister rek lay def bunde def organisation walu wajil magal Touba préfet wala sous préfet mais bi dañu assister rek mom lay fekk rek te lolu ya par japp na do walu xam xam munu ñu jël budget bu bari denk la Touba pour nga defar ko wax deug na xé am ñu jigé feulé di la jappalé ci lolu mais yow aucun réellement ré yo xamné yow lancé nga ko pour Touba ñu né li maire bi kat nekk na programme bo xamné bu jugé Touba dina bax ba faaw lolu amul benen bi ma ngi gis ay travaux yu bari yo xamné état mi ngi koy def wayé do gis maire pour ñew japp ci man dima gëna jaxal sax moy équipe municipale bu maire Touba man dama xamul ba xam daf ko amul wala lan lén ngay dégg ci maire Touba moy ay conseil maire waye équipe municipale bo xamné carrément dañuy taxaw biir maire di jël ay engagement di génn di def ay programme yu am solo man gisumako ludul ay conseil bu fekké nak maire bi ay conseil donc lañ fal amul ñeneen ñoo xamné ay équipe waxuma sax équipe municipale bi conseil ci lañ bokk waye à part lolu moy ñi nga xamne ñoy genn di doxal programme di doxal xam xam di doxal projet yi moy ñoy gisumako ludul di doxale nu la nexete do yapp na ne gatché na ci lu toll ni dekk bu toll ni Touba ñu denk loko nga wara bu magal Touba heure bi tay bo demone ci awan bu jamm djufé day gis maire djopsi ni mi taxaw di def ay programme am solo sa maire ba Babacar Diop Thiès maire Thiès ñepp gis nañ ko président denké ni wajal effet indépendance gis nga liguey bu am solo bi maire Babacar Diop def la caisse ñu ñew amul lu gëna tedd ci julli ci mouride gi muy magal Touba loolu ñukay wajal maire bi tok laqatu gennul waxul amul benn programme mo ne wala soan nga dox ñi watuma ñu may deg pour nga dox la wax de ba gis maire muy dox atom sax nga gis ko beut ak beut jafé la man nga dund ba faatu maire bi doko gis doko te beut da japp na lolu nonu erreur mënu ko gëna rek tay japp na tamit am na yele quartier yu nekk bi tuwa yo xamni ñi ngi dund mag ndox ñi ngi dund ay jafé jafé wala ñi ngi dund ay écran yu manki ay seen dox ki lende bay bëgg dé maire xamuko wala sa musu fa tak tangam te lolu erreur do lu ka rek ñi ngi ñaan nak maire laqtu ngi nekk mu genn ko dafa dëkk ni luddul nekk fi songu ben programme ba mu ngi marché au casse japp na lolu ci ay tiaxan dong la té programme deux fois limu wax né mom la fay def fi ba ila ngi def na né maire doko gis mu ma sa tek xer dir marché au casse luddul di sonal marché environnement dong la fay nekké wayé pour mu tek fa ben programme ndax amul xam xam bi amul xaaliss bi amul dara lo xamné da na ko dimbal dir marché au casse japp na nak lolu ay def def na yo xamné maire bi wala ka xolat benen ñuma jéxasi wala tamit señ pap ma nga xamné tebeski sacrifice la tebeski sacrifice la ndax suñu borom mom moñ ko diggal muy def sacrifice bi su tebeski benen bi bo démé makka ñepp gis nañ le boy jëndé sam xar dang koy jël rén ko djéggi ko jalla soxlu woko japp na né kat suñu borom mom soxlu yapp deug la waye direct la soxla ndax bu doon ragal yalla dong la soxla dañu tok fi tok na bis tebeski jot na tok yeur sama kurus di xaar suñu borom yeur sama xol ragal yalla nek li soxna ma jël duma jënd xal duma jënd soxla duma jënd dara duma jënd dara lo xamne tay li marna al yalla bismilla dama koy def dudul tok di xaar suñu borom yeur sama xol ba xam ragal yalla mais lolu lu yomb la sacrifice la suñu borom moy ko duggal dara lo bo xasse ba rend sax ba dara gi touru jeexna lolou moy sacrifice bo gisee bisu tebeski rek ni disee da wara xamna suñu borom sacrifice lañu diggal sacrifice mëno ka def touru direct kon nañ bayyi yoy nonu amul solo nañ yanal musulmani moy mu baña yanu tebeski gi di ci def lo xamne dalay ëlëk dalay jur problème te lolou ay jafé jafé rek la kenn ko li nga man nga def ko te yalla tax waye bu dem di la fé wala té lolou ëlëk gatch la lay jurul amul ben sens nit ki li nga tollol def ko bu lu ci kenn ré nit ki bu amé fu la yakamé ci bop bu amé ngor yakamé ci bop waye nit ki def na lé wala am na lé force dama ko am lay duggal ci ay yo xamné ëlëk da ngay dur gatch man né yalla mu nit bop nit bu mu bokko na mo wala soit mu ben wala ma xako mu lay ay milliards ci borom dékk mu fi këdërum damay sante yalla ci bax ci lim ma dégg da xamné lé ci borom moko dénel li ci borom moko dénel bu doon jom rek mo koy taxamé dana ko waye nak dafa na ak suñu borom lu def la kenn mënu ci dara may jéglé ba wax ci top
7: jërëjëf ñu sant ko gëram ko 33 976 0909 tay alarba la dañ leen di baye cadeau gi ku ci nemu bako mu xol fako so mu rafet mo wadu ci ñaan ci ak mom ikab assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: wa kay ñi ngi ziar bu baax
8: sëriñ bi ñi ngi lay déllo ziar
7: wa kay jërëjëf di
8: ziaré auditeur yi déglu radio mi tay woté yépp di ñaan yalla boole ñu jéggal
7: wallahu amin
8: ñaari ay alquran dal serigne bilal yi indi wala wa anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin min as-samai wal ardi way walakin kasabu fa akhasna bima kanu yaksibun nit ñi buñ ne gem nañu yalla wolu nañu yalla dess na ndax nit ki bo geme yalla da ngay japp ni lepp lu ñew rek yalla doomu adama manul dara ñu gëm yalla wara déllu waat ci yalla bi ci dess saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas li yusikhahum bahd la fi amilu la lam yarjun lepp lu feñ ci geej ak jeeri yeena ko fagu ci seen ñun ñoko fagu suñu loxo yalla mosal ñu ci wote nak njambat li bari lool te déllu ci yalla gi neew ndax senegal bo gisé ciowli dafa upp jëf ci wax ji dafa upp jëf ji lool waye buñ doon jëf te yalla rek tax te gattal wax ji te lepp lu way di defal mu def ko ngir yalla kesse passé nañu fi yépp waye dañ ni gëm nañu yalla wolu nañu yalla ba paré wëlbatiku duggal ci ay wuru ci biir yalla teyé nak barkem ci suñu fagouté ciow yu bari serigne touba bi muy sañ ci dëkk boobu kenn dimbali wu ba muy tek tankam boobu difa ñaan boromam difa liggéey ba yalla fekk ko fa ak lolu amul kenn ko xani tay yaang ko fekk dafa liggeyal yalla ba yalla jox ko dekk bobu kon lepp lu fa way def
9: sa bop rek nga ko defal ndax mom lama waxone ni kama gëna sori te nek ci lama bëgg ak lama diglé moy ci ma gëna jagg waye ki ma gëna jaggé te nekko ci lima gëreem nekko ci lima bëgg yaay kama gëna sori moy deug serigne touba dañ koy jëfël ngir yalla rek waye du ay wax nit ñi nañu wañi wax buñu royé suñu kilifa yu bax yi toko kenn du len deg ci mbirum aduna ñu yëkkal seen kaddu de ci ciow ba seen dënd ta luñuy tangi ci yalla lay jëm yonent ba alquran ak kilifa bu mag gi nga xamni tay ñun ñep moy suñu serigne muy serigne touba kon ñun barki demb rek lañuy dudd lu bari raw lu nañu jaamu ji yalla wañi ciowli bari na lool dooma adama manul dara yalla man fa yalla dogalé kenn fekkewu bu dogalé bu wacc nak nga wëlbeuti nak ni dogal bi nak warul am bobu ciona dugunal sax sama papa dafa ne won ku sonu ñaar rek mo la son ki bëgg dindi lu yalla def ak ki bëgg def lu yalla def ñaar yi moy sonal dooma kon ñun liñu war moy jaamu ji yalla liggéey yi wañi ciowli ta fas yeeni nek talibi yu woor nak ndax bo ne serigne touba la yaakaar bari wol bu serigne touba djublu tanku dem ngay wolbeuti yow djublu sow du ngeen massa gis buñu naxat serigne touba jaamu yalla jang alquran ak liggey boromam kesse na nek won ci djuriya naxul ken nit la jef na bind na terem yaay ko wedd dem bo ci jaare de do djub kon jef ji dal dafa gëna woor dal wax
7: ma ngi guddal nak ma ngi djeglu ba xarit djelaj ñi rañ ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 4 radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaangi bawo ci ndam daru alim khabir 103.5 assalamu alaykum
10: wa alaykum
7: alaykum salam wa
10: rahmatullah
7: kap sayer la
10: kap sayer
7: ndake
10: waye cheikh bi ni malay xawon moy suñu dëkk bi dafa am yo xay ni manam fajj ta ci soxla yu dafa nek buñ xamul do soxla duñu ko fajj ndax man fe nga xey fulan nek ci tuwa mo bari lu melni koraab lu melni leneen lepp mom do na ko way alhamdullilah lepp fotuna kon nak ñun dañuy yebal docteur yi nga xey ñom gaay yu bax yi nga xey lepp lu ñu yek ba lañu am jamm lañu fajj lolo lolo mo waral tax ñu yek ci suñu kaddu di jëne ci yoy lu melni teli wax deug yalla doyna wa ndax ñu ni sunu yoon yo nga xey moy bokku tuli ak ran ran bi yépp dara dara mom bu nawete da lay sonu lool fu melni tuwa ngeena di bënte mak ciow wax na ko daay dekk fu ñu tuwa bu jenn bobu di serigne ciri jenn mom ko ci sooy bu ñay nga xey mom la ko jox ñeen dekk bobé mat na jéssu lool ndax bo dama bobé lebin na ah señ ñu yebra ñang moy mo fa nek tan xamna dina bi de saam yaram yaak yoy rek tax waye ñu leen di san te di leen gëreem nak te bëgg nak nga jéssu ndax lolu ci jamono yi mu ci sal lañ ko dalana saw ba yalla dogal jumaay fay ni ñew fi président yi kon ñu leen di jambal lolu di leen ko wax ndax suñu ñamba ñu ñu mëna dugg seen tay yi nga xey tay yi baax yi nga xey lepp lu ñu yëpp tañu sol seenu dalu jëm ci lolu ndax ñom lu ñoon téewa degg soxla yi bindé bi kon ñu ñoña lañuy waxal way waxu ñom ñeneen nak ñi ñi waxal dal moy docteur yi nga xey lu jangoro ñu degg sol seenu dalu ko ko yene fa nanu bëssu ta fajal ñu ko soxla ci biir la ci biir
7: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 tay alarbala dañ leen di baye kaddu gëre kenn ku ci ne yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga bi te ñu and ci ak yow ikab assalamu alaykum bismillah wa alaykum salam deggu ñu lu baax da nga recruteur
11: bonsoir
7: bu akhla da nga recruteur
11: wa
7: kon bal mu wañi radio bobu su wet kon tay ki
11: wa man day doy ciara rek sen di deg bi sa waxtan mo rafet bol ci tab allo
7: da bismillah
11: wa man de dagay xalat ni dal teli dal mom mo xawa day war bol ci tab da xayna defar bi dal mom damay gis fo xamne ci sax teli day def ay pax te pax yoy dama xalat ni ci tepp ko do xalat dañu ko waron di def ay fodal koy kawé yu tollu ci ndig bayi fa ndox ma bu ko defé teli Touba Belal bi waxtat bi ak yeneeni teli am fi gis pax yo xamantene ci buñ ko pon bayi ndox ma ci souf def fa ay pieto
12: auto bu ñew dina mëna jall téggi du am dara du am ma ngi jéggulu nak ci jàngalé mi nak ndax wax dëgg dama am yéene ci dëkk bi rek lépp di baax ngir Serigne Touba ak Serigne Moustapha jërëjëf
7: jërëjëf
12: dama tamut woté nak mo tax nak affaire xawa ci
7: jërëjëf
12: ma ngi jéggulu baax Serigne bi di contane ci sa waxtaan toujours nak ci côté bi jërëjëf
7: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko tay alar bala dañ leen baye cadeau gi ku ci na ya xol fo ba gaddu mu rafet gaddu ci ñu and ci yow 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba cadeau gi di bawo ci ndam seen detaay bi di li ñuy waxtane ci 103.5 cadeau gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ñu jël mbokk bi ñew légui kon ICAP assalamu alaykum bismillah
13: allo
7: wa bismillah
13: salam doy
7: mbacké
13: dama fanané
7: sant kay
13: buma la déwom
7: ñu ngi lay dégg bu baax
13: ñu ngi ci app
7: ba ngay fal
13: wa tuwa fal tuwa lan sa
7: fal yi ziar ba
13: yi ziar bokk di li ñepp di wal ñepp ak di bal ñu pax di ñaan suma bo lu dimbul te dimbul ñabot ñabotu bo lu dimbul di xiar ko tedd ke cheikh mourou muntaha di ko ñaanal yag wir di ko jidi di ñu yalla suñu defal ko wañu ñu jidi yalla suñu defal nako di xiar seen imam mor yalla ndolik wir ak wërse ko dori ko katan ba ñu gëri barki yantu sallallahu ta'ala sallam barki borom tuwax di siyaari Serigne Moustapha Sarr moom Cheikh Bassirou Sall jaamu Serigne Touba am mboole jëwatu suñu lan ñu ngi siyaar taw sa yar ki la ki di maanaam benn bis la waaye dama ci wax rek ñetti fan daal la ci yàlla dugge mais moom lañ koy def waaye man ba ma gënee jamono ak léegi xam naa ne 50 nangam ak léegi gisuma kenn koo xam ne dañu tabaski tey ba ci ëllëg mu ne am naa ko di woote dañ ci tabaski wala gannaaw ëllëg amul ñëpp ci benn bisu lañ ko def ku ko amul ci benn bisu gën a wàcc naa déedéet ku ko amul ci benn bisu boo ko fa ñaari fan ba def ko soo ko amul ci ñaari fan soo ko amee ñetti fan def ko te tabaski mu yëfu damay wax ne bakkan na ci suruum wecc bakkan na doomu aadama sunu maam Ibrahima dafa teloon Ismaïla fas ko yi leen ci liggéeyal suñu borom wuute na ko am xar kon mu ne koo ko mën a tëj su ñëwee nangi tabaski suñu wutum xar tabaski ko yonente bi salaatu salaam tedd ni neen ñaari xet la benn di woon ne benn pour moom benn pour xeetam kon ku ko amul yonente bi tuuti si waaloon ne gannaaw yonente suñu ñaakaar kon ku ko mën defal sa kam kàttal la nga ci mën soo ko mënul nag nga xam ne wàcc na la léegi naa ko baax si Abdoulaye Mbacke am na benn année mboolem di ñu dikk ne amuñu xar amuñu xar mu génn ne ana ñëwuti xar ñu ne ko ñu ngi mu ne féete leen wér gee ñëpp féete wér googu mu ne ñun ñu yéen amul ay xar tamit mu ne waaw mu ne kon wàcc na leen yàlla tamit kenn du mun a kon ku ko mënul wàcc na la waaye nag tegoo ci loo mënul biir nag wax dëgg yàlla li ci gars yi wax bu ñuy añ ngay xalaat bu borom xal ñëwee fu ma jëmoon moom ah wax dëgg yàlla yàlla tamit kenn de liñ góorgóorlu la nag ku ko yàlla mën loo daal defal ku ko yàlla mën loo wut li xam ne mën loo ko wàcc na la yàlla tamit kenn lu mënul ñuy ñaan ñëpp jàmm ñu ñaan suñu borom dafa ñu yër ak wér la te dellu jàmm ak wérin wërsi waaye damay wax nag xam naa affaire la xaw moom dama yaakaar ne bokkatu ci booletu bopp ci dëkk bi dara lu ma lu mu fi jéemal gisuma ko dara dara dara dara yenn yoon yi ñuy yoon tane na gisuma ko xanaa correspondant daara jël xam nga Cheikh Abdou Karim boobu yenn dañu ne moo fi wax mu tax ñu ko xam ne ay maa ngi ñu ci nii kilomètre la ñu ne lu ma 5 kilomètre wala 10 kilomètre moo ci wax kon de affaire moom moom man daal boole tuma si ëpp ragaar ñuy ñaan suñu borom boole dimbali defal yëpp sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum rahmatulahi taala barakatuh.
7: Jërëjëf ñu sant ko baax 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee tey àllarba la dañ leen a bàyyi kàddu gi rek ku ci ne yow yaay xool fa bëgg àddo mu rafet nga àddo cay ñu ànd caa yow UKB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabir 103.5 asalaamaaleykum.
14: Salaamaaleykum.
7: waaleykum salaam wa rahmatulah.
14: Sëñ Bab ñu ngi lay ziar.
7: waa kay jërëjëf.
14: ak yi tey.
7: ñu ngi sant kay.
14: dinaa gën a rafetlu émission bi. gars yi li ñuy wax nii maanaam ci wàllu tabaski. jamono jamono jamono jamono jii de jamono jii daa sansé de. lepp lu way wax dal lu ñaanal ko amut mu ñaanal ko yalla jappanil ko wala bo gisee ku ko meuna dimbali te yalla kax mu dimbali ko pap jamono ji ju jekk ji jamono ji bokku de mono dekk ni den keur ngeen bokku wajur wala ngeen bokku leneen ak leneen xala dogal na nga yori xale di len xol dama am lu japp ni ci yow mu xol man ko war ko meuna def defu ko lolo tiss na lol jamono ji jekk ji ab yar dafa amone jikko yu yakku waye legi jikko yu ñoo yakku nañu ñi xam lañuy lañuy comparer du bokku fo yalla tegon lam ko santane won ba legi du soppeku diine ji ba legi diine ji fam neewon la ne ba legi ya may deg
0: ma ngi lay deg wa ma ngi lay deg
14: diine ji fam neewon ba legi dara soppeku ñi ñoo soppeku waye diine soppeku jikko yu ñoo yakku nañu ñaanal yi xewal gu ñu jappande amone teweski kepp ko xamne ni bokku na nit jappandi wut ci mom bu ko mene dimbali te yalla tax mu dimbali ko li moy wax ni ko ko waxu joxoñ ko dekk bi metti na nit ni daw nan ba sonu gor gor li amuñu doole te jamono metti na te war war yu bari na te li xew ci jamono ji kët bokku tak jamono jekk je dama bëgg ñu xam ko bu baax li dal mom la xamne kepp mi sax la bo xamne ni man yittel na ma lol kepp ku mene dimbali nit te jëm yalla tax ñu dem ko ñu nak mom faaw ñuy taw seeni bëgg bëgg parce que wax dëgg yàlla ku amul taxé fo nga wax ñu tane ku denc sa ruux toog sa kër yàlla jàpp ni sa wërsëg bari léegi léegi yow boo boo waxu sa soxla ku koy faj sëñ bi il faut que ñit ñi delloo si xel yi te dañu ñaan xéwal di ñaanal doom daa damay jàmm man de yàlla bi ma tiim xam ne ne li ma yor bari waaye fépp mbokk mu ma mën a dimbale te jëm yàlla tax dinaa ko def ci jëmbi suñ borom tax wallahi asim te ñaan naa ko yàlla nit ñi nañuy dimbalente te yàlla tax jamono moo soppeeku jamono ju jëkk ji bokku tak léegi ñu ngi tuub di jégulu lu baax rek lañ ci dam laayante biir rek te jëm yàlla tax salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko UGAP rajo Université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi li ñuy waxtaane tey àllarba la. Dañ leen di bàyyi kàddu gi ku ci nekk nga xool foo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñu ànd ci ak yow 33 976 09 09 33 976 09 09 103.5 UGAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.

xol ci nga xamne gaay yalla yeb mom lañuy sakku te ñi ko am ñom la suñu borom di wërsegalé ñaar yi ñi wax asrul mazmum ak ismul azmul la'zam al ismul azmul la'zam sax du tubul xawsi rek koy am badal bu bok ci abdali man nako am siddiqone man nañ man nañ ko am te ngirumal yalla koy joxe waye asrul mazmum lu sori la lu jafé ndax waxtu boko amé jamono randu pak ran ñu nga xamé na suñu borom amul jamono amul bërepp amato jamono lu dul su jëm rek ko am jamm ba suñu borom tan wol ko ci jamm mi wax ko ngeerum la gëna mag ba nga xamné képp ku mu xaritol bu yomal xiyamé suñu borom lay añal koku la jëm asrul masum mustaqbal iman wolé di liggéey té do wacc mukk di sonn té do nopp mukk wolé sun borom yéne la ko moy jox nit ba mu wax légui muy asrul masum ndax xaw ci yépp am nañ ko mënu ko wat man bu nga xamné jëmm jo xamné sopp na tax lolé mu sopp muy jëmm doom adama ju bëgg yalla wala muy lenn ci yalla wacce muy xéx ni asrul masum wala dé waye dara bëgg al asrul azmul la man nako jox jëf mom mom ko gal dindi ñu bu wax ko bolé seeni xol dindi noné ak bëgg ak mbañël ak xëccio ak bëgg aduna sanni ko ci seen gannaaw boole seen xol sun borom wacce ci ñoom li ñuy wax an-nur wa sakinatu wal waqar an-nur moy leer sun borom bo xamne mu dugg do tuddu yalla nuru min al-anwari as-sakinatu xol bu ko sun borom dul yalla ken dootu ko mëna tital ken dootu ko mëna xabal ken dootu ko mëna xalel ci dara

robine yi bu ca nan fonk wajjo de bëgg ko wala mu def ko muy 3000 bo xamne daf koy wacc ci ngelaw yi ku ko noy ta wara texe bëgg ko ragal ko fonk ko moy as-sakina sallallahu alayhi wasallam ne ngeen waxtu bañante ngeen waxtu nepp ci seen xol bañ wala meram bañ julit bu len di xëccu bu len di xulo wala tan ta aw fa tafshalu wa tadhhab rihukum asbiru inna allaha ma'a as-sabirin al-qur'an sun borom neena bu len di xëccu bu len dara jaral xëccu bu len dara jaral xëccu bu ngeen di werante na fekk feñal deug bëgg feñal deug gi ngir ñu ñi jëriñ ci bañalo do nga tax ngeen di werante werante wa amna yoon ñu koy teurele bu merlo ngay teram merlo ndax mën nga wax ak nit ki ba mu mer ba la nga bëgg woon mu dugg bopp lu ko ci ci wala mu sible ko tandiko loola di na romb fu sori du jëriñ te yaako ko xañ ni inna mabdin nasiha diine la bi gënt rek la bir ñu ne ko yow yonentu yalla bi ana ko ñuy la bir mu ne yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ak alquran tirem bi ak yonentam bi ak kilifay julit ñi ak mbolam julit ñi lepp waaw ana ñuy la bir suñu borom jalla wa ala mu ne ñu suñu borom da xam nga ne soxla wul kenn diko digal wala diko xamal lu mu umple wala diko won yoon mu ngi jaar ñu koy labiré moy nga gëm ko fonk ko ragal ko magal ko téréami nga ragalé jëgël lénn lu mu ci doon la ci gëna tuuti ndigalim yi nga ragalé sagalé lénn lu mu ci doon ñu réy ci sa xol réy gu tax bu ci sa xel démé dara aduna dutu la saf ing koy labiré moy nga diko xalaat guddii ak beccëk fo wété diko xalaat ci loy wax diko xalaat ci lay jëf diko xalaat ci lepp lo xamné yang koy bëgg wala nga diko bañ ni tax nga bëgg di tax nga bañ nga xalaat ëlëk xam lo fu mu la jëmé tax mo la sax wërsegal la teral la jamal la lolou lepp dul reuy di xewal yo xamne ak cant wat na ca te dañu la ko laaj ëlëk ñepp kon yow yonentu yalla bi sallallahu alaihi wasallam nan la muy labiré alquran téré yalla bi ñu téré yalla bi ni ngeen koy labiré ni ngeen tew ci seen xol na ci yalla la joggé dara magi wul mu non tax wax ci borom ñu koy jang ni ngeen yeb tofel ak ragal ragal bi liko waral moy mag gi mu mag mag gi mu mag ta sun borom indi ko tek ko ci sa kanam ga man ko tey ci say loxo ta muy lu gëna reey lepp mana alake mana taxel mana jubal mana leeral mana gindé alquran bi lo xamne bayiwul dara dara dara lepp lu yalla bind ak lu muy war ndax dañuy loxo mahfuz

jógee Jolof ñu yóbbu ko Njaareem ca Caama Lasasi. Booba tubaab yi bokk na ci sabab bi tax ñu yóbbu sëriñ bi Njaareem. Dañoo wax ne léegi day gis nañ ni muy yare dongam yi, te kum napp ci moom day mel ne moom. Kon léegi bu njëkk dafa mel ne génn jëmm rek lañ amaloon jafe-jafe, waaye léegi ay Ahmadou Bamba yu bari ñoo ne ci réew mi. Daal ne ginnaaw mag ñi ñoom wëy nañ, dàll nañ, nañ fexe ba yóbbu ko ci taax yi. Bu ko defee gone yi, maanaam rafet-rafet yi, daa leen fàbbi ba li bëgg a def ci ñoom du ko maa def ci moom. Kon loolu moo doon sabab bi tax tubaab yi jël sëriñ bi yóbbu ko Njaareem. Boo fekkee nag sëriñ bi xam na ne moom demul Njaareem, ci la mbiram di ubbikoo, ci lay yaatoo, ci lay taxawale li bëgg a taxawal lépp. Ba mu jógee Njaareem it fekk na booba ba muy dem ci géej gi njaboot jëpp dafoo dénk borom daru Mawti. Waaye ba mu jógee Jolof jëm Njaareem dafa jaar daru Alimin Xabiir. Booba sëriñ bi amagul fu mu nekk ci Njaareem, dañ koo teg ci wetu bureau gouverneur wutagoo fu mu nekk. Moo taxoon mu joxoon ndigal njaboot gépp ñu sax daru Alimin Xabiir ci sëriñ Daam. Loolu moo indi njabootu sëriñ bi daru Alim. Sëriñ bi ba mu saxee fooba tuuti la sañ ci këram gee di Albuqaatul Mubaarak. Bi mu ko sañcee nag foofa la tàmbali ak liggéeyam di gën di yaatu. Mboolem kilifa yi ñëpp sañ ci si fa ànd ak moom liggéey bi mu koy doxalal boppam na mu ko bëggee. Doonte toggam fa toog du coobareem, waaye am na yaatu man koo defee na mu ko bëggee. Waaw, bi mu nekkee Njaareem mboolem kilifa yi ñëw fekk ko fa na mu dëkkee woon ci këram. Booba kër gi tubaab yi dafa am fuñ ko yamloo ci lañu ne moom lañ ko fa jox. Sëriñ bi am na nu mu ko tëralee woon ci fenku kër gi ne mu mel noonu la meloon ba léegi. Dafa am ëtt bu yaatu boo xam ne bokkul ci kër gi, kenn lakkaalewu ko. Foofa ñu koy wax ëttub Mor Mbay. Boo duggee ci biir kër gi jàkkee sëriñ bi da lay féete loxo càmmoñ, bunt bi ubbi ko gànnaar. Boo jàkkaarloo beneen bunt muy buntub ku ñuy wax Idrissa Fall. Bunt Idrissa Fall boobu yi sëñ Samba Aminta moo fi njëkkoon nekk ak kuñ naan Sëriñ Diop Njàndam. Seen ginnaaw la fa Idrissa Fall nekk. Idrissa it nekkoon na fa kuñ naan Malick Sylla ak Assane Kandji ak kuñ naan Cheikh Diaw. Loolu mooy bunt bi nga xam ne mooy jàkkaarloo kër gi ñu koy wooyee buntu mag bi. Bunt bi tolloo Kassane Basirou booba kuñ naan Madlay Mène Diop moo fa nekkoon, nekk fa kuñ naan Sëñ Thiayako Diop. Booba Sëñ Thiayako ci gone yi la bokk. Wet gi nga xam ne mooy wetu tali bi kii amoon na fa bunt Sëñ Abdoulaye Touré nekkoon fa kuñ naan Sëriñ Sëy. Sëñ Abdoulaye Touré sëñ bi da ko boole woon ak Sëñ Sang it, waaye ginnaaw bi da ko beral foofu buntu boppam. Lu ci nekk nag amul benn bëkki nekk boo xam ne mooy jekki-jekki rek jox kenn buntu. Déedéet lépp sëñ da koy di Albuqaat. Boo rombee buntu Abdoulaye Touré ci wetu Kassane Basirou gi boo doxee tuuti dañ cee teg buntu sëñ Sang it. Buntu sëñ Sang it boo ko rombee teg ci buntu jigéen ñi. Buntu jigéen ñi kuñ naan Awa Sarr moo ko yoroon ak borom këram buñ naan Yokum Diouf. Awa Sarr moom mii moo nekkoon ca buntu kër jigéen ñi nga xam ne balaa kenn dugg ci kër jigéen ñi faaw nga jaar ci moom. Te kafe yi ñëw it du doon ab jàmbor, day doon koo xam ne nii càmmi maanaam ab jigéenam dafa nekk wala mbokkam mu jege. Te kooku bu dikkee it ci Awa Sarr lay yam. Awa Sarr ay jàll bu fekkee ne kooka dafa war a giseeg moom mu dikk giseeg moom mu delluwaat kooko dem. Waaye kër jigéen ñi moom xel xalaatut nit di fa dugg. Soxna Fatima Samba nee na ma Sëñ Abdoulaye borom dër bi bi mu nekkee foofu ci Njaareem
di def leg leg mu ñew fa waye bu déggé sëriñ bi rek li gaaw sëriñ ko fepp ginaaw njabotuk bopam ñoo fa dawul ñëmé dugg kon ab jàmbur taxul ñuy wax sëriñ bi it ñam jigen ñoo ñi daan leen wax ku ci gis goor na mel ne gis am ñangor daan leen ko mettu lu baaxa baaxa baaxa baax bo rombé buntu jigen ñi nga tek ci buntu sëriñ Jafar Tako boba sëriñ Jafar Tako nek na fa kuñ naan mbacke gaje ga ci sowu ba amon na benn buntu bo xamne ñaara ko sekkoon ñu ko da wax buntu sëriñ Makar Sy la waaye bu dugge ci kër gi ci loxol càmmoñ bi ca sowu ba sëriñ Makar Sy dafa amoon mbaar ay goneem nekk ba sëriñ Sangitit am fa mbaar moo xam ni gone yi fay jàppale ci root mi ak liggéey yi fa la ñuy nekk waaye teewul moom dafa am buntu ca fale muy beneen buntam kon sëñ bi noonu la tëralé woon këram ak buntu yi ak ña ko yoroon sëñ Massar Sy nag ak sëñ Cheikh Fatou Tacko Diop ñoom ñoo doon ñi nga xamee ne ñooy nekkal sëñ bi ci biir nga xam ne ñoom bu ñu xëyee dañuy nekk sëñ bi ci biir mu leen yónni ak leen doxlo ay yitte njaaree mit bi fi sëñ bi nekkee borom daru moxtu ni amoon na fa kër waaye kër ga dafa am bis sëñ bi woo ko mu yàgg fa lool booba mu dal ci kër sëñ Modou Moustapha waaye yàgg gam fa yàgg tax mu defarlu fa loo xam ne nii dañ koy tuddee këram bi mu dellu see yàggul dara mu joxe fa sëñ Modou Habib ak sëñ Ibra Fagnang sëriñ bi jox leen baraak boobu yi ak sëñ Abdou Madjid moo sëñ Mbacke Kadior ñu dëkkee ko ba mu fa ñëwaatee nag fekk sëñ bi joxe baraak ba loolu mooy sababub sëñ bi dalale ko ci këram booba buntu Idrissa Fall amoon na ay baraak yu fa nekk foofu la ko sëñ bi dalal nga xam ne da ngay romb néeg Mor Mbaye jàll ci buntu Idrissa Fall foofu la ko dalaloon sëñ bi it këram defoon na fi jàkka joo xam ne moo ko daa jiiteel boppam jàkka ji niñ ko xaymaa ci guddaay bi matoon na fukki meetar nga xam ne baraagub dénk la woon bu am ay seng ci kaw jàkka joo ji it sëriñ bi dafa waxoon ne nañ ko defal loo xam ne bu génnee ca fa muy jógee ba ci jàkka ji kenn du ko mën a gis boobu it amoon na sabab ndax dara def bu génnee jëm ci jàkka ji am ñu koy dàkk foofu yi ba am bis mbooloo ma bari ba ëppal ca ba xaw ko gàññ loolu moo taxal mu ne bu ma jógee tee fii ba jëm ci jàkka ja nañ sàkk loo xam ne nii kenn du ma gis ba keroo ma fa yegg mixraab bi it dañ ko defaloon loo xam ne nii day mel ne barrière boo xam ne wala ab rideau day am buum goo xam ne nii bu sëñ bi taxawee di julli ñu xëcc buum gi mu ubbeeku ñu jàkkaarloo ak moom bu sëlmalee ñu xëccaat mu tëjewaat foofu it amoon na palanteer boo xam ne nii bu bëggee am ñoom giseel fa lay génn wala mu taxaw fa wala mu jege nit ñi ci biir jàkka ji wax ak ñoom la ñuy wax ak ñoom néewaana nag mu julli ba noppi te joxewul am njàngale ci maanaam tomb yooyu bu daa def muy tomb yoo xam ne nii day gàtt lool tafees dell te am njëriñ daana bari lu mu koy def lool jàkk ji it am na naar buñ naan Mat Dieng moo ko daa noddal di Mat Dieng faatoo sëñ Mat Lamine ak kuñ naan sëñ Diop Souley nodd nañ fa ab diir waaye ginnaaw bi la sëñ Mor Diakhaté feeñ mu bàyyi ñëpp sëñ Mor Diakhaté saxal
noddu ga ci jakka ji kuñ da wax modou fall jakka mo moda jotali seigne malik ndjay daana jotali waye fi tolok nek mor mbay fofu la defon ak julikay ndax serigne bi dafa amone ño xamni jakka ji duñ ci meuna exi ñi tollale ño ñi nak ñom la malik ndjay di jotalel ngir bëgg bu seigne bi seggé ak bu siggé ak fu tollu ba xam ko sakon ne jakkay jigen ci bir ba xamne jigen ñi fuñu massa noddu luñu massa nek lepp dañ koy bayyi degg na ci soxna Aminata Mar nga xamne bokon na ci ñi suñu tanam ñu da jang neena amna bis ñuy julli señ bi degg kuy debbo waye bam na fay dane biñuy julli koor gi doon dal nañ mako wax waye kenn duko ñewé wax ne ko diiw mu dal di wax ne niñ doon debbu loola na genn kër gi kon señ bi fofu la ko diiné tallon non yit la mënona soñé non la mënona yit yaré ak njabotam amna yit ku mësa dégg mu wax baat bu xawa safana waye yar bam ko ci tégal dané ko bo moko lut suratul baqarati kenn dula ko djéggal koké lam fa nek lepp nenañ fum tollu gude ak beccëk ñu ko gis ñu téré ji kon bo yar bu kawé la ci baat bo xamni ni bu doon légui dañ koy xéb lool japp ne du la am solo amna yit ci wa këram ñoo ñi ku massa di boyal lo afurné mako waxal bopam nema dama yakamti jël sondel def ko ci kërign bi mu tak néna señ bi néma diw fa néw tak na mané ko tak ndé mbacké néna né souti sondel sa jeex mu fay néna señ bi dik néma non na da nga tak na mané ko takon da fay mané ko diw bayil fenn lu yalla téré bu ko xébal lako né ko sa doom ji ndaw bu dé joy nga né ko nopi ma jox la nangam bu noppé jox ko ko fenn nga kon señ bi fofu la nekkon koko yit nenama señ bi mas nako bolé señ mahmoud fall muy jang ci mom nena boba gëna doon goné am bis mu ne ko dima jangi du jangi waye señ bi dafa am lum ko jox mu sawat jangama lol fekk amna mag ñu fa nekk señ bi ñeneen gis nga ko de gone de boko bëggale rek mu ne ci la nga bëgg kon lolu jangale mo am solo la señ bi wa këram ñoo ñi nga xamne ñoo neewon ci biir amna ñu mu tannoon ñukoy jangal xasir yo xamni ni bis bu nekk da ko baxo diko diglu ci yor yor yi wala ci guddi rawatan ci guddi day ni wutalon ab neek am mbar bo xamni ni dafa am ay buntu ak palantere yaatu mu defal len fa lu melne ak gonga go xamni buñuy jang ci lañu top moy liñ xewal legi rek melne ab gamat kon demene lolu señ jëk ñëk def nga xamne ñi jang fa lañu top lepp rek ngir wormal khasside yi ak tag gi tag yoonbi sallallahu alayhi wasallam ñooñu nit da lay tagaton ci am jang ba makharij dañ koy man ndax lolu ñoron na señ bi lool manam jang mu set mu leer ba taxna sax ci mbollem koor yi amna nar buñ nan mor sijaat mom la wo muy nafila di juma ji ak donte la fa nek ci ay hafizul qur'an bar nañ lool waye bo njang mo rafet ni la ci tamu waye nak nonu mu beugé yit njang mo rafet mom yi amna bis mu def ci lu xaramulu ki mané amna ar bu ne ko waw yow sa talibé yi buñuy jang di yaq alquran ji rek ndax mënuñu makharij waye señ bi ne ko makharij egut bamél mom day ko xamni ni noko laaje rek tontu la da koy jégué lool waaw bimu ne ko sa donga yi dañuy yaq
alquran gi ndax mënuñu ma xaarit mu ne ko ma xaarit egut bammel waaye téewul nag mu bëggoon ko lool di ko jàngulu ci koor yi ba sax maanaam ñaan yi nga xamee ne dañ koy def ci ay tamxir ak yu mel noonu am na ku ñuy wax Binte Gabon koo xam ne nee na Gabon la xamantoon nag ak sëriñ bi ñu fasante woon ne waaye mu dëkk ndar saa su nekk mooy dëkk di fa jàngal jigéen ñi ndax njàng mu rafet ñi rek loolu da ko ci la tàmm. ñu ñu ko da jàngalit maanaam mat nañ juróom-ñett ñoo xam ne moo leen tànn qasida yi ñu jàng it moo leen koy wax ndax dafa am néeg bu yaatu boo xam ne dafa dend ak mbaar moom yi mu am panisar am buntu fa lay jekki bu ñuy jàng. qasida gu yegg mu ne jàngaleen nga ci des gu yegg mu ne jàngaleen nga ci des nga xam ne nee nañ léeg-léeg mu ne leen jàngaleen qasida sàngam dellu ci liggéeyam bañ defee ne dem na mu dikkaat ni jàngaleen nangam dal delluwaat. néeg boobu it am na lu fa xew ci loo xam ne nii bari na ñu koy dégg te xamuñu na mu demee mooy dañuy wax ne Seydina Jibril ñëwoon na ci kër sëriñ bi waaye ci néeg boobu la xëyee woon ñaar nag wax nañ ma ko Soxna Ndiakhate Sylla ak Soxna Fatima Samba waaye Soxna Ndiakhate dafa bindoo koo xam ne nii xam na lool waaye nettali mënewu ko Soxna Fatima Samba nag moo ko dàq nettali moom wax na ci yu sew sew sew yoo xam ne nee na booba dañoo romb rek ci bunt bi ci palanteer bi am na lal bu ndaw bu fa nekkoon boo xam ne ay téere ci nekk waaye léeg-léeg sëñ bi jekki ci ñu seen loo xam ne nii dafa tëdd ci lal bi genn wet gi na ci lal bi genn wet gi na ci suuf mel na daal na mu fa tëddee du sagoom nee na ku gis rek daal di jaaxle booba Soxna Fatou Tacko mooy magum kër ga te Soxna Fatou Tacko moom ii li waral muy magum kër ga Massamba Maréma way gi mu wayoon Soxna Diarra bi sëñ bi dikkee Ndiarème da koo fàttaliku daal ne bëggoon na maa gis lu bokk ci Massamba Maréma ba ma teral ko kon sëñ bi fonk na ba juróom lool di Soxna Diarra ci lañ ko gëstule ba indil ko Soxna Fatou Tacko mu sanjal ko ci biir këram te booba ànd naag borom këram sëñ Madoune Diop sëñ bi jox ko kër ci biti mosuñ Madoune Diop waaye Soxna Fatou Tacko moom dëkk ci biir kër bi Soxna Fatou Tacko moom ii moo jur sëñ Cheikh Fatou Tacko moo jurit wayjuru Cheikh Modou Moustapha Massamba Maréma mii wayjuram maanaam Massamba Anta Thiébou ma ko jur jàngaloon na sëñ Modou Anta Sëli Massamba Maréma it jàng seen ci Massamba Maréma it jàng seen ci sëñ Modou Anta Sëli Massamba Anta Thiébou moom it la sëñ bi sëddee sëñ Massamba ndax jàngal li mu ko jàngaloon yooyu day duggante yu bare bare bare. bi ñu wooyee Soxna Fatou Tacko mu ñëw moom it bi mu xoolee dafa jaaxle tàmbali jooyu ndax ñëpp dañu jàppoon ne na mu fa tëddee du sagoom nee na lool yi ak bëccëg la maanaam bari na yu ci xew yoo xam ne du waxi mbooloo waaye ci gàttal rek ba ñu toogee ba ci guddi gi sëriñ bi dikk nee na la fa tëdd rek lu ñuul la sol sëñ bi bi mu ñëwee lu weex la sol boo fekk ñëpp nga daje jaaxle lool sëñ bi ubbi bunt bi ndax bañ gisee loolee Soxna Fatou Tacko dafa wax ne nañ woy diw ki def kooku dikk jaar ci bunt ginnaaw ba bokkub téere naka la dugg rek dal di kaw génn dal di joxe téere ba ne leen dafee nekkul waaye bu dikkee ngeen jox ko woo daal ne jàng leen wakaan haqan ñoom ñu siñ bi tànnoon ñuy jàng tàmbali jàng ko bu jeexee ñu jàngar ko bu jeexee ñu jàngar ko ba ca guddi ga bi siñ bi dikkee ne leen ndaxam jaaxle woon ngeen lool de ñu ne ko waaw mbakke mu ne leen Seydina Jibril la moo fi ñëwoon di ma wax kër gu ma sama borom defaral ci àjjana ne ma nang ko seeti ma ne ko mënumaa dem mu ne ma naa defi nekk daal ne kooku fi tëdd de koo gis rek
gis nga sayyidna jibril noni non la demé waye ñom seen pass pass ak bëgg giñ bëgg sëriñ bi néna bo sonaxari fenda da né ko ah kon dem bakké xawtut jibril defno ay ndax jaxlé gu metti kon ñom gisun jibril waye sëriñ bi jappané ñak nañ ko loolu mo reej ñom lool kon ñom dafa melni dañ doon dund ci biir xarba waye yeguñu ko ndax dañ ko min loolu yit bu moko mengale ak sëñ ebibu lu mu wax day nuro lool sëñ ebibu neena dafa am bis sëñ bi jullu ci wul tisbar jullu ci wul asafullah jullu ci wul takusan jullu ci wul timis jullu ci wul ge ba ja fajar ga mu dik dal ne waxtu ma lañu julli ñu ne ko tisbar mo ne bismillah ci takusan ñu la xam julli mo ne bismillah ci timis ñu la xam julli mo ne bismillah ci ge ñu la xam julli mu do ko julli suba kon lolu boko mengale ak soxna ci li wax ci diko sayyidna jibril man nay lenn wala muy lenen neena lolu yi bam amé kala diglé ñu joxé ñaar fuk ak juroom ñett neena bobo wéru gamu la ñaar fuk juroom ñett yoy yi dafa waxon né kuko man nako def bala gamu ngay jeex waye wéru gamu wa bam caté mu né señ ma samba moko ñaan ci bopam né ko ah mom li ginaaw nit ñi dañ ci xéer lool ku len mëna dimbulé yokal len ko loolu motax mu wuy waye ñaar fukki juroom ñett yoy yi lañ ci ñëk dajalé dafa wax né nañ ko joxal señ cene ba boba nenañu lañ ci ñëk dajalé ak jooni bu ko uppé yit bu ko uppé lu bari ginaaw bi lañuy lajaat ñaar fukki juroom ñett ñukoy indi diko indi diko indi señ bi ci bopam moko da nangol ci loxol bopam wayé bay gi bay xel shaytané mujju mu né yef yi shaytané da ci bëgga laxaso nañ koy jël ndax yalla gis na jël nañ koy jël ndax yalla gis na jël ku dikati te mënta gis señ bi mu sandi lam yor mu jox xaliss bi bari lool ñu koy dajalé diko def ci ay baaj moy fan yu reuy yo xamné señu sa jenn mako da indi ak ay rombu jaan dañ koy takati bam jekk rek waye kenn duko wañi kenn duko denk kenn lu ci nek amna ay xew xew yum waral amna lu ngeen deg lu fa amon lolu desu ko meuna tuddu waye xaliss bobu dafa mujju bari gum bari te kenn duko deg kenn moy li xew legi rek yag na xew am ñukoy jël diko jariño ba mujju serigne bi beutam moko xamal ni xaliss wañiko na xam nga lo jall ci ak rombu jaan dem ba sa beut xamni li wañiko na lolu kon jeegina day waye la ko ci metti moy boba juma ji dako bëggon tambulé am kilifa gum wax ne ko xaliss biñu dajalé won don ko bëgg tambulé juma ji goné yaqani lepp koko nak amnu jëfëndiko no xamné sëriñ bi da ca maano loola fofu dañ ci yam jëruñu ci sori sëriñ bi wéru ramadan wi ñu nekk dako fonkon lool bu ma sa dikk ma ñiko xam ñepp bu ma sa am soxla dañ koy denci bu koor jégué ndax bu koor jégué loko laaj rek mu ne ndax dang koy wajjal wéwé da ci sawar lool lu mu tabé bu koor yi diké tab nga day doliko tayit buñu ma sa wor it ba ngon moy gennal bopam di taxawu xewal yi nga xamé né dañ koy défar mu ci nek mu né yubul barab sangam waye lumuy def nak ñamuy ñëkke moy wa dalé tamit ñom mom lepp lumuy joxé da nañ joxel wa dalé kan di bu nopi budé ay yéré sax bu koy jox wa kër gi da nañ soxna fa takko ñëkkel goni jang bu nopi bu ñu jëlé bu nopi mu do ko jall ci ñaan kon non la fonké won alcorane ak qasida yi ak ko ca nek koor gi guddé bëcëk ñoyam
sa su nek mi ngi wote sa su nek mi ngi def lu dara ngir day bañ ku nelaw rek neena leg leg da tok bu guddigu sori mu wola def lolu lo xamne ni bu noppé da ko fay tek rek waye day bañ gëna rek serigne bi ko woyef lawum ndax dafa bari yo xamne moko da defal bopam tangal kafe ci loxal bopam togg war ga ci loxal bopam te yef def nako ba tay ndax dañ ko da wutal ay gal yo xamne dañ cey def matum jarambaam mo xamne dañ ko yatt bam jek bu ko tege ci forno bi bu boye matum jarambaam xam nga do am saxar da tak tak tak bi daf nañ motax moko da jefandiko waye nak dan na boye la forno bi buñ ko boyele ba dik dal di bayyi mu def luñ ci bëgg def amna soxna cinéma bobu goné la néna bobu guddigu sérina ku ñaan soxna ko je jog mu wajuru saint du salam ci kanam dana ci ñew moy ki nga xamné mom la señ bi mu jé waxal néna bobu guddina soxna ko je dik yé ko né ko dikal wuy señ bi néna bobu manki nelaw mu gaduma bi mu diké fourna bi moma yé muné ko néna nga tok fi diko uppal fourna bi té bobu day ségg gawé way naka li ségg gawé bu nafi dal ci jëfëndiko tuti xamna bobu da ko don dakk ay nelaw waye nelaw yi ëpp ko doolé waye sëriñ bi fam don ségg café gi fa la tëdd ngeegono ab loxom kon woyof fofu la manem mistuti neena jakk ji noddu gu ñeek mune bari dal ne ko dugal wajjal waxtu da ko hebay dem kon lolu day wax day wane ne serigne bi mom xeyna yalla bu binde doom adama faaw mu nelaw waye du ko xaar fenn tayit la ci mën ta ñak rek la ci def budé jëfëndiku yit bu xélé ci kaas bi du fess te bu koy nanit du jeex tuti lay xéli te bu nan du jeex ndox yit dawul jëfëndiko ndox mu ñuul da ko da téré da la wax né dé den soppi ndox mi ndax ndox mu ñuul day talal deru biir te nit ki deru biiram bu talé day tayel ci jaamu yalla taku jaamu yalla mën nga mujj feneen waye dara téré lool ñi naan ndox mu ñuul daw ko naan nit tayit buy naan tout lay naan du bari ak jëfëliko nit daana wax ne liñ may toggal bu mu wess yatt liñuy toggu ak ndox mi koy toggu ak xorom ak jëfëndiko loolu daw ko wess ndax yu bari da ko jaayante won digumam ak borom bam mat fanwer yef ak ñett yoy amna ci yo xamne dooma adama da koy jëf amna ci yo xamne luñuy jëfëndiko la gis na ko ci bindum loxom mu cey lim waye yama ci mëna wax moy digënté limon ak mango ak banana ak sanana ak orange ak papaye ak mante ak garas ak kere suna yépp da ko jaay du ko jëfandiko kon koku ta da koy jëf da ko jaay rek manam li gëmam ak borom waye nak yalla lam ko defé day jéggi ray non amna yo xamni ay jëf la moy tok djublu fenen furul khibla wala muy dox di wittax ay loxom wala muy gersu ye yep da bokon ci yi nga xamne da ko jaayante digam ak borom teewul nak keur gi lepp da fi bari lu ci nekk ay jaar la fi don cene yi
figu bi racin bi benen ak leneen loolu lim rek sëñ bi da ci am lu dul jeex te njaboot gi kenn du ko ñemee laal googu maanu jégg ne dayo soxna Fadi Moussa Mbow nee na ma da ngay xiif bay bëgg a tuskare waaye sa xel sax du xalaat naan naa ci jéem a def dara déedéet lu dul mu joxe ndigal ci ne yóbbul lii loolu yi nag daana ko def ay bool yu bari daanañ fa nekk mu toog ba mu soob ko mu woote daal ni yóbbul ngeen lekk ko wala mu ne yóbbul jox diw wala jox diw wala jox diw mas na koy def soxna Aminta Bousso am bool boo xam ne dafa xaw a sottiku sëñ bi jox ko ko ne ko Aminta yóbbul ngeen lekk ko te fekk booba da ko jubloog kale ndax sëñ bi jamaal ji bu dikkee daanak kalante ngir bëgguñ ñeme ko nee na ñu yóbbu ko ñu lekk ko bi mu dikkee ne ko ana ndab la mu ne ko ah mbakke de jëfandikoo nañ ko mu ne ko li rek tax du ma waxantu koo xam ne lu wax ñu def ko li rek tax du ma waxantu daana ko defit lu bare bare tëbaski wala kor yi bu masaa ñëw ku mel ne soxna Aminta Bousso bu ko nuyoo mu ne ko ah ana mbakke nu mu def xanaa tey moos xaw naa day waar loolu lépp bëgg ñu ñeme ko rek la maa ngi dégg ci soxna Ndiakhate si dama ne ma dafa am bi Saint Bakhayokho mu ko yéendiku ko waaye naka la dugg rek toog xàmmee na ko xam ne ne moom waaye dana ah kii xanaa doomi mbakke mbakkan ni la koy ñorale mu ne ah ci de Abdou Khalid Sow mu ne ah man ko ma mbakke te mu leen a xam ne kon sëriñ bi ni mu toll ci boromam noonu la wàccee lu ma ànd ngeen ni la ma mu baax waxoon ne sëriñ bi dafa jiitu ñëpp ba noppi nit leen loolu di koy wane mooy am na loo xam ne nii maa ngi koy toxale ci mbindum sëriñ Moussa Mbow ngir ñu xam sëriñ bi darajaam fa mu toll kon day mel ne ëppoon na sax di jaxasoog nit ñi ndax loola wax la joo xam ne nii da ko wax sëñ Moussa Mbow bind ko lu gudd a gudd la waaye dafa tàmbale ci ne anna xadaratal ilaahi laha abwaabun mutaaddida wa kullu baabin lahu maalikun na ko wax ca wolof mu gën a yomb nee na daa wax ne xadaratu ilaahiya am na ay buntu yu bari buntu bu nekk am na koo xam ne moo fa jaarale nit am na ay yoonit yoo xam ne fa ngay jaar dégg ci buntu ba daal ne borom buntu yooyu kat bokk na ca Cheikh Ahmad Tidiane ak Cheikh Abdul Khadir Al Jilani kon ñoom seen daraja màgg na lool waaye wax ja la ca ëpp solo mooy dafa wax ne xadara ba ña ko dëkkee mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem yonente yi ak anbiyaaw yi ak saxaaba yi ak wàllu yi nga xam ne ñoo gën a jege ak yenn wàllu yi ak borom xam-xam yi nga xam ne dañuy jëfee seen xam-xam daal ne seen jikko nag mooy al amalu naafia wal amalu saalix wal adabul mardii wal muraa wa makaarimul axlaaq loolu mooy seen jikko daal nag dikk ca moom daal ne bi yàlla nammee dugal ab jaam ci xadara ba booba boppam lay wax mu ne araada allahu an yadxula abdan min ibaadihi nee na ba ko yàlla bëggee dugal ci xadara ba da ko moyeende buntu yépp jaarale woo ko ci benn buntu jaarale woo ko ci wenn yoon da ko yattal foo xam ne nii nekkuloon buntu ba mu duggee mu fattaat ko ba mel ne mësu am buntu loola lu kiimaane la ba xam ne jaarool ci yoon kenn nee na suma baxda duxool yi suddal baab fa ka annahu lam yakun wa ahlu xadarati
qalu ma ata bika hahuna ñom ñep ñu ne ko wa yow fi lolu fi indi neena fa sakata fa ajaba sahibul hadara neena ya mu nappi yalla sunu borom ci bopam moko tontul moni hadha khalqullah wa yakhluqu ma la ta'lamun kon señ bi manam darajam ginaaw wa hadratu ilahi ñoko umpule ba yalla sontule ñeneen ki day mindeefum yalla la te yalla dana bind lo xamne du ngeen ko xam waye lolu du kiman ci señ bi señ bi neena yalla defé ci mom kharqul aada moy mbollem buntu ya nga xamé ne moy duggal nit ci hadra ba yalla may nako sañ sañu mu duggal ci kuko sopp mbollem yoon yi nga xamné nit moy egal nit ci hadra ba yalla may nako mu jaarale nit ci yoon ko sopp kon lolu ni nga ci déggé moy wutek doxini ci yoon wi yoon wi doxi bari ay doxine lool waye ku nek rek amna yoon wala señ bi jaarale amna buntu bo xamné man na la fa jaarale kon señ bi dara jam lolu des nako ci mëna xam baña top yi ma gis ko ci mindam moy liñ nan khatmul wilaya lolu señ bi ko don ndax gis na ci mindam mu ne kataballahu tabaaraka wa ta'ala anna katib hadhihi al-huruf khatimatul mujaddidin wallahu ala kulli shay'in qadir kon day melne yoonte bi sallallahu alayhi wasallama nimu motule ak nubuwa ak ak yenente señ bi nonu la motule ak mujaddid lolu moko bindal bokkum kon lolu mayes nako xam señ bi ci tan loyam kon dafa raw ñepp ba nopi ndig len ma mujjé mujjuk serigne bi ndax ñu man ci jangatal lu bare serigne bi bimu nekké ci dundam gu tedd gogi nga xamné dañ ci teunk rek waye budon témèr kenn la lu ben ba sax bi muharram téro muharram bim téro dafa fatu kenn gisugo ya jakk ji yit julli ci wofi te lako jitu dafa joxewon ndigal ci ne bu ñaddete da ñewuma señ afé ni jité lolu ma waral señ afé diko wotu ci jakk ji bi mu tejo dafa joxon ndigal señ modou ñu dagana ne ko waxtu yi fum joté dikkal nga li xam nga xamni waxtu yi bu joté señ modou lewin job day dik tolok laaj bañ ne ko señ banki neeg bi neena mu li xam ñu julli nako lako def ab dir daldi tambule genn ci biti bu ñadde mu genn ci atti bi señ mel leen dekk ja xam ñu julli mujju nak ñu bari diko dakk ci fofé ñukoy dakk ci diko dakk ci ba ci gaawu fukki fan juroom ben ci muharram fekk ne sax bu ñu teju dafa wax ni na ngeen fonku julli juroom tay sak sarax da gattal tanki bu feek ñi gam fukki fa nek juroom ben tisbar gam mu julli ci biir bo mbolo ma dafa bari ba jeegi day mu wax ne bu takusané na da jeeg ñepp ci jakk bi señ bi mu neena señ mel leen job neena ko defa naane bari mbolo ma moko indi wat ci jakk ja waye kon du ci ñewat takusan gogi mu julle ci mbolo ma ci jakk ja fekk bo ñu namu señ bi bu ko gis lool señ mari ndjay yene ni señ bi neena bu takusan ni na ñepp julli ci mu nekk mbolo ma bari moy jotaay bobu nga xamne mom lay tuddé khutbatu wamsasin mu waxté lu bare bobo mo jité takusan jité timis jité ge ba ja fajar ga mako jité
muy fajar yi di wer yi bobu nak lañ ko mujjé gis wayé feñat na ci juroom ñett ñi mu tanon ñukoy jangal khasside yi bu deg di wer yi dik na ba jégué len ci neeg bu nekk fofu yi jangal len ay khasside soxna ko jëm mi mu wax ne moko mujjé mo la mujjé waxal soxna Fatima Samba dané ma man day gisumako waye deg na ka do ndax sawna ko dem mo fa genn ne ma serign bi neena dab yi nga jox ko goni jang ta bo nafe nga raxal ko ta tok fi ndiko neena bo fekk ni jang bu noppi ma jox len ndab yi ñu ne ma jang ci la mané a waxumako de ndek bo serign bang koy deg dal ne len jangale nangam joji moy baat biñu mujj deg ci serigne neena ñu jangalole guddi diwer gogi waxna ci lo xamni ni neena da nga jënd ba mu jar dafa gën lañ lamay rek waxna yit ne yaram wi day dañ ci bëgg deg lo xamne mu ci jikko xam nga lolu leer nañ waye kenn du fokk kan ko waxal du ko meuna fokk ba ci altina ji kiñ japp ne moko mujjé tek beut moy señ ibnu amar boba dafa bok ci manam ñi liggé ci bir ko señ bi bu néna señ mat lemi néna ko bima diké di laaj señ bi señ ibnu amar mo né ko ci yor day bima jëlé fatalé gi jëm ci téne bi bo téne bang ci bir kër gi néna felto nak señ bi mu dugg ci ab nek fofu koku moy ko mujjé tek bat ci altina joji moy bis bi nga xamé né ci lañ wax né la xew ci la xew biñ ko indé Touba yit ñu bari dañu jappal né señ bi dafa sañ ci Touba ndax bo dafa fekk mu sant borom dara monti mu défal ko fa kër gu ki mané go xamné dañé ko wedd yi nga xamné mo gëna gudd ci kërum jaarëñ ji bo démé Touba dang koy talal ñent yoon ci wedd bi nek ta kërum jaarëñ ga wedd yi nga xamné mo ci gëna gudd jégé na ñaar téméré mètre nga xamné kërum Touba bi doon défarlo borom daru moti ñu koy xeyma ci juroom ñett mètre yu kaay boba armé li ma nga ne ci guuy taxé manam kër gi amone na sax jullikaay bi ñu jullé ci armé li dem ba xawata lok dara ko dos dem ba jégué opas ci ganar gi mu ëmbul lo lepp tayit da na ko won bo demé kër gi nang ko sakket wiñ borom dara mo tax ñu am ñum ci waxal ñu ne ko ah seng de amut ci rew mi dang ko ron wax rek moy len xeyne man day xawma seng waye yeen day xamu len seng bi ndax seng bi du santane du muntu am manit duma sant lu dul def waye na cey ki man ndaw lam ñeek yoni mu dem ndar di wëri ay seng dafa dajek bato bu yemi seng bu fess dem nga xamni lam soxal yépp ci la wote kër gogi mbollem cheikh yon wepp la ca borom daru andalon ku nek mu sax la ca ñi ti téméré xat ñi nangam te kër ga nañ ko liggéey won dañ ko sampu banti jana bam wër ñu sakket ko sakketum xat mo xamne fukki la ñaar la bam wër ñu seng ko bam wër ñu barrière ko bam wër lu ci nek ak morom ma nit man na fa jaar da señ bi lolou da ko da soxla da la bëgg di dox ci caisse yi ci ndjarëm da na ko def
waye ñukoy top diko xol bu muju mënta ko bayiko motax manam kër googi bimu noppé señ bi santat ko geneen kër gu ndaw bo xamné eggul ci gi waye yet gu yaatu la fofa borom daru defon na fa sax ba def fa kër njabot motax biñu señ bi dafa ñew Touba ñu japp ne da ko sanc boba fi ñuko def tay mo don jakka ji nga xamne mo don beb gi boba cheikh mustapha fi la dekkone waye bi señ bi santane kër gogou ñom ñepp dañu taxu mu def ñek kon lolu bokku na ci dundinu serigne bi kon dal mom wax ji xamna ne masal ko du yombu ndax serigne bi ab dundam dafa yaatu do xam fa tambale fa yam day melne mën nga ci wax ay waxtu ta du mars kon dal lepp lo xamne ni wax nañ ko ci ta moy lu waxuut ñu koy jéggulu tay dogal ngant ñepp lepp lo xamne yit rafet na ci wala mu jëf ci ñu koy sante suñu borom te xamne la tawfiq xam la ak dimbalam te ñu xamne des na yu bari yo xamne sax duguñ ca ndax xataay waxtu yi ñi ngi sante tay gërem te ñaan yalla mu nangul ñu dañuy fekk ko at yu bari bari wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ready na wel lay sol buy genn nak day solay ma rafet ndax
1: barakallahu fiik ki day wax muni lutax seug bi dawul julli ci aljuma ak bu dan julli faata yan saar la ëpp ci daal ko tari
0: waaw li tax dawul julli ja juma lolu degg na ko ci sey bi muné mourid yi ño xef rek tudde ko juma waye sey bi jak la defar ndax njaare mom tuba bi ñoko fa deye mu nek residence ci roi nga xam suñu degg ñaarim la ma nek depp ñeen di gën nit sama sikki ñaar yi tuba yi ko wo ñaar yi tobe ben bi jess la yam ben bi nakaro ben bi seen gawa ndaro seen gawa boko auto la wat ta auto ba moko mom ñu ñaan abdoulay kan moko mo doon chauffeur señ bañi ko seen de mo doon kilifa auto ba nga xamne auto bi mom fu muy dem da ci and señ abiyou bakki imam neena ma dugg na ci auto ba ci ndigalul señ bi ndax boba soxna amine tambacke ni bokk ak mom ci amul lepp dafa ñewal auto bi yeug tek ngeen ni ma señ bi neena
2: wa wa taala
0: xaram amine tu bi dem gandu mo kon señ bi residence citoyen la nekkon motax señu te gën ja juma benen genn bi it moy xurumbakki auto la wa bobu señ balla cioro moko ñaanal autorisation bañ démé ba ngon sax señ baangi toy señ balla nan ko sama dekk bi fu mu tollu ci Touba te bobu Touba bi takku san nango waxal ko mo kon kon señ bi dafa manam non fon yene sax ko amma nak bu jindi yan sar dara tari lolou wax deug musu ko laaj nit to deug ci musu ya tont
1: jere def ki day laaj muni serigne bi bu daan genn indi daan egg suuf daan taxaw serigne bi bu daan genn ndax nit ñi dañ daan yegg suuf wala dañ daan taxaw
0: ñi ko xam ñepp kenn du ñëmé yëngut waye jamono ni mel la baxo mel sa su nek amna ño xamne gis señ bi manam musnu ko def señ bi nit man na nek ñeereem ñaari at ñetti at du ko ma tek gatt ndax ak gennem bari wut kërëm lepp ay barak la ak imbar man na joggi ci soow bi dem ba ca fenku ba nek barak tayit neewa na mu genn kërëm jëm ci penj ni do tamasi wala kore motax ñu bari gis ko yobul non
1: ki lay laaj mu ni ndox mu ñuul lay laaj moy lan ak lan la seet mbi daan nan segam dawul nan ndox mu ñuul
0: moy ndox mi rek da koy soppé dara ki nga xamni mom la xam di sonna fadi musamba mom ni ko da soppé da ci def bantu jar wala xorom xolle balen waye ndox mu ñuul ma ndox mo xamni ni ndoxum kessé rek ñu
1: ki day laaj mu ne serigne bi nan la daan dundé buri adina yi
0: waaw serigne bi mom du forcé kenn ci mbiram noko jappé rek mo andé ci non boko jappé nawlé mu jappé la nawlé boko jappé kilifa mu doon kilifa jew waye ñom ñepp masala la xefon ak ñoom ndax amna tuba bo xamne sax da ko wol won ci tax ñay ni ab gouverneur la won bu ndike ba ci dané ko dama contane ci yow sama xol sedd ci yow rek motax mu tayu ci la ne ko lo bëgg señ bi ne ko défaral café mu défar café indi seen suguru bekk so ci señ bi ne ko man bu mu jëfëndiko li ndax lolu yitt da bokkon ci limu jaayante won sukuru su dekk du ko jëfëndiko manam peñ bi lañuy toj bam sew ñu defa ko ci ay xot nga xamne mo lay sukuré kérok du ko tobal du woyé taxé ga sukuruñ ko ndax amuñ peñ